0: afa wa bismillah je ka bere tutu alquran wa ka bere lati aya ikokan le ni eh no 21 ko yen 121 abi okay yeah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbani alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqan tilawati ulaika yu'minuna bihi aman yakfur bi faulaika humul khasirun
0: Allah akbar Allah on ba wa soro ninu iwe alquran karim iwe ti oni alafiwe ko siru e awon oyoku afa wa awon oyoku to je pe kutubu samawiyad ni ko si lori le mo awon to wa lori le won se kini won ti so di nkan mi sugbon alquran karim olohun ni so nkan re yo si mo so si ti epaye re ni Olorun so yi pe alladhina a'udhu billahi minash shaitanir rajim alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun Olorun ni e ri awon ta fun ni tira ni pe awon ta fun na alquran karim dori pe won ni atainahumul kitaba yin pe tira na awon ta fun tira yen o yin alquran karim o yatluna haqqa tilawati to de pe won ke ni kike to to won ke ni haqqa tilawati okay won ke ti pa pa ni won ke ni kike gidi ni ba ngba mo wa kire baba wa kan ama te man ke quran bai ha joku bai se ni os le ke quran bai no baba won so pe awon ti lodun na lohun won so yi pe awon ti bere quran kike ti o ja rararara pe an ko fugba kan ja o ti le logojo odun
1: Allahu akbar
0: ani to pe ti o ja ni o ti o ja o le logojo odun Subhanallah
1: bismillah.
0: Eh no?
1: Thank you niti farabale.
0: Ti farabale. Allah akbar kebiro. Ama tin kenke o. Olorun ni pe ulaika yubnu bila. Ama le won gbagbo. Ke Quran kerin to wa fe ke se yumu yumu yumu yumu. Haqqatil lawatihi. Ti won ke ti papa. To bi te man ke Quran. Eyan gbodo mo tun so itumo re tun bi se nke lo. ara ke en tilawa na ara won lada tin yo mo ri nbenu bo ba se nke ke won ko mo kankan ke lo gbe dan gboru ara o mo ke o mo fokan ba tun mo re lo lo ma pe wa man yekfur bi e wa re gbe to bo wa gbonu gbon ri to se igbagbo ninu alquran karim ti o gba iwe na gbo iwe alquran karim ti o gba gbo fa ulaika
1: humul khasirun
0: Olorun ni awon eyun leni ofo Olorun mo se wa leni ofo
1: amen
0: naam ya bani israel
1: ya bani israel

0: وَإِرْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
1: وَإِذْ جَعَلْنَا لِبَيْتًا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. ọlọrun ni etun ranti awon ta ni fi ran leti awon ba ni israila ọlọrun ni etun ranti nba ti a gbe kaaba kale ta gbe kale aye ta gbe kaaba si won awon ọlọrun la gbe be lahakpar kibira awon ni mo won ni pe ibi ka ba wa gangan o gangan laarin gbogbo aye be ta pe aye won la ye yi ko bayi ni ibi to wa bo si aarin gbogbo gangan te aarin re o ilo wa ibe ni ka ba wa
0: allah akbar
1: allah akbar olohun pin ni aye ibi ti masalasi jerusalem wa ohun se deede masalasi kan ni sama ilẹkun kan bẹ ni deede masalasi mu sorile ilẹkun lo ja si masalasi kan na ti nbẹ nsama nbẹ ni sama akoko ta n pe ni baitul izza koni ta ibẹ lo wa ibẹ ni deede masalasi taye hun e fi gba ta ni bi wa anibi wa muhammad sallam nigba fe gbe lo ti malaika jibril wa gbe njo si
0: no
1: okay bo se gbe nle le bayi nbe oko gbe lo masalasi haram ni meka ko wa to gbe lo si masalasi jerusalem ati masalasi jerusalem lolon ti ni malaika jibril wa se kini o ti gbe lo si sama allah akbar olon ni pe abalagbe na kale o ile onigun merin ta nwo ile black ta pe nka ba hun olon ni awala sin awala awa olon la gbe kale kesi ka gbe kale lasan ase ka mu yin wa sikini o ko wa mo wa josin ase ni ile josin ni ati le ifaya bale inu aya kan lo ni aman dakhalahu kana amina ngo to ati gobe bayi yo den tisikini o to ni fokan bale olon da kun bugo awon to ti wa ni haji bayi olon da kun alaan julo majin won ni sare lon o
0: amina
1: banda kwa asili won ta lafia awana tan ba tan sadu afon tan sami maselo we ni ko kan wa o
0: amina
1: en tem gbo wa na maselo we yin na o gbo awon to ti lo majin o baje o awon tan wo na olon da kun se ran fun wa o ya ki la hawla wala quwwata illa billahi olon wa ni pe kan le sikini o awa ati biti ibuduro ibrahim yen ibukun aseni ibukun ya aseni olubukun ase ibuduro ibrahim awa la farbarka sibe awa olon ni olon ba ni pe awa pa ibrahim lase wa idna ila ibrahim wa ismaila awa pa ibrahim lase atoma re tin je ismaila bi apa mejeje lase e ma kinun be un e ma se mimo ase olon pa won antohira emejeji antohira baitiya le toivina e ma pa mo pa en lase emejeji ke ma sa fo ke ma fo le mimo le toivina fo mo to sikini to mo ipo re e ki la won se fun ta ba ka ba an yipo re ni a mo yipo olohun a mo ta wa fule olohun ba so wa taala ase nkan yi ase mo ase ke sa dadale I say to long pa nibi wa Ibrahim alayhi salatu wasalam asi la lo se nile Olorun ba tan po yire
0: walakifina aruka isu
1: atawon tin ko raro nbe te ko mo ka ko raro iyun nkan ko waruka sujud ke wa se kini asi lo wa pa won be waruka sujud ke wa se kini o ke wa de otele ke ruku ke to se kini o ke to fori kanle fun mi Olorun ba subhanahu wa ta'ala el ku Olorun ba esin islam esin ti esin to Olorun ma didi pe kale fun awon ma ede yan ni pe ka ri kini o ka teri ba ka te kokoro ka si se kini o ka se fori wa kanle fun Allah subhanahu wa ta'ala ebi ti a ti ruku goni lori ti tuma al-Quran Karim abi Allah subhanahu wa ta'ala awata ta ki ta tu Olorun da kun Allah run julo masa je ki agboyo re Olorun jo de ni bisa yi wa awon tan gbo na Olorun da kun Olorun mo je si gbo ti ka gbo yi re ku je sinu bisa re ni ko kan wa laki la hawla wala quwwata illa billahi rasim awa wala disi ki se ma disi wa fun Allah ni oruto ni

asota n wi ta so pa so pe izaru yen ati rida yen a da kan en ta wo sidi ni gege mo so le kan na pe ni izaru a ro yen modi bi ro yin o de bi isale wa bi legs wa libi ese meje ese wa yo de be ikeji ta dabura la n pe ni rida a ohun se oke oke ni o wa morun a se kini o a fi bo orun wa sugbon awon aso yi mo ran o bi sweat bi to tawo lo seri o a ka dabura ni ko si nuna ko si loju niran be a da mo nkan ta tin gbodo wo na ni shu a gbodo en to se haji to da so irami ibura koni wo bata o koni wo bata lamutan ta npe ni shu leyin la agba na koni se kini o koni ba won de fila orun orun mu ni rara o ko ri be o ko si ni ba won iwe la wa ni gbogbo en ba ti lo se ha to ba gbe urumi wo ko se kini o koni ba won iwe la wa ni ko si ni de fila bo ti le ko mo ah se ra wa gba wa laye pe a le wo slippers tabi awon sanda kekeke yen won la le wo to yo sele ba awon obirin wa ti won lo se hajj awon ti won no ma so ton wo na won owo aso yi yo ko fa ogbara won leyin face won ati orun owo won nikan nikan ni mo fi le ko de si color kan to special ju aso white and tabi black lo tan tan le go sara olohun ba ni salafia bala nu mi o na so rubi tan so yi ko si ni club nbe o ko si club nbe o awon kan wa to awon oloyibo npe ni rules and regulation abi ilana abi ilana tele to mo kini kan ni prohibition pe prohibition pe nti to ba se le yo iwo ni o abi eko ehn o wa prohibited ehn pe eleyi o se kini ko tona abi eko en ba ti gbe to ba ti gbe irun bayi awon nkan kan wa to je ko ti dewo fun o ba ti le gbe urumi wo awon nkan ta fe ka le yo mo ti de wo fun won lati se o o akoko o na ni ka lo geun ki geun wa won o ti de wo fun o ngba ba ti gbe urumi wo e kana e wo ni o gboro de be ki n te to lo laye yi gbugba wa ti awa wa nle ta lo si hajj ta lo si hajj ti o so hajj ba ti le osu osu le ija to ba ti le bayi a gboro gerun wa gbugba wa ta ba peran ni o ta reran ta pa pe a bo peran mo fe du eran fọlọrun oba subhanahu wa ta'ala o to ti balaga to fe si se olohun o gboro farin ori re o gbugbo nu tin be lara re o gboro fo kan o si gboro ge kan na re won o fi ju awon to wa nilu medina lo to wa nilu mecca lohun alanu oni we njo te ba wa se kini o te ba wa kirun tan te kirun eid tan ahan o wa ni anfani asi kini o ati farun to wa lara re tabi ikan na tin be lara re de mo pe awon to wa nilu mecca ton gbe horun mi wo de mo pe ewo ni fun won lati kini o lati fi lo fin dara koda sere atun o tun ta ko pe awon ogboro lo ose to lo orun ju mo ogboro lo aso gba ti mo gbe horun mi wo omo ba mi olohun tun wa se lara n to tun je ewo fun won na ni kan tun wa mo se kini o kan mo dode eran lati pa iwo ni fun won amo koriko tin be legbegbe mo se lati mecca wo gboro se kini wo gboro tu lati gba ton se kini o tan gbe hurumi wo tan se haji lowo
ofin olorun ni olorun gbe ko olorun si gbe kale nu fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam e fun wa bale mi abi sin bale o wa pa a o ti daran igi gige agboro ge awon ta npe ni implant awon eweko agboro ja awon ile bo ba te wa si won o mo te wa tun ni tanran a mo so yun nijo mejo as go go gbe to gbe urumi won kini kan tun wa wa ohun ti to ba ti le se ba yi gbugba aji to si kini to wa to na eh ndo an le gbe egberun ni nsin million kan ni nsin gbugbe ti baje kini kan na

sexy e te tun ba de bi pe e se marriage abi ke won pe mo fara ni fun ra ni pe mo fe fi o ni aja so mo po aji se kini o ti baje o o si se tan ran o ma so gbe njo mejo o ma fa baba fa agbara olohun o je oko mama mi sakira tu laranti o tun je wo fe n to ba je okunrin ni haram n to ba ti gbe ro mbo ni pe ko gboro gboro cover ori re mama mi sakira tu bon awon sere an fa igbobirin lati kini o lati cover oju re tabi lati lo ni kobu tabi lati lo borun o mo bi le si awon kan bayi okunrin ke wo so to ke wo so tan ran o sugbon o se rin ti se re wa ni pe lara nti se re a fi kale fokunrin ni pe ko wa o ko gba tan de le aram lohun o isoko to o mo ri nti le ko rosid ti mo pe ni izar le kan won o mo ri won ba wa won o ri dorori nu se re a fi lai pe ko se kini o ko wo sokoto sugbon ko ni wo pata yen awote

0: Afa Abdullahi. Mo te ro boy e do am to very soon. Mo se bi ojo to se ni ijeta ti mi je. Mo se bi lu very soon ni.
1: E se n to bi na ko ni yen ni.
0: We tori pe mo eh eje n loke mo yo.
2: Okay.
0: Awo ti gbara. O so o fe family fo fo mi lori ni. O fe family lori se o ke to mi ba ti ni awon abosi pepepepe kan lowo. E get ensin.
2: Awon awon sabo.
0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bana
0: na so pe
1: abosi ti mo se so.
2: Tora na ma leader salatu.
1: Abosi ti mo se jo so.
0: Kobirin leader salatu. Koko mo sabosi nu ile.
1: Ibi ti mo ti sabosi yen ke jo so fun mi ni.
0: Salatu. Salatu kini. Koda kan kobirin lo meka gan ko de gan. Solomon says, we're so called.
1: He's a bosik. He's a bosik. The time of Paramon.
0: Sally, your corner of Canal Logba. At what on Bobby Lee? Come on, soon get by. Well, of all, hello. Go by the good battle, I'm well. Ah, I've been battle by Major. Sama, it's a man game over you. Oh, we go kekere o yawo mi egeri kekere o yo geni
2: meta na man geja
0: yo ge meta na men no ge ba ge ba system to e se ohun wa mu ori hun
2: ah ah
0: to je pe ori e ja ti o to legun ni
2: ben
0: ṣugbọn ori alaran to se fe daada abori amọ kini bayi yawo mi o gbo yo ko ani gbe sori
1: obirin to
0: mo ngba o
1: mo
0: ngba o
1: mo
0: ngba o
1: obirin to mo ku to po bi o kin ji pon la
0: ayi ke itumare
1: o boro je ko to de mi sha mo ku to po bi
0: Segba. Se ile joko
1: Okay, ba te yin.
0: Se wo lo fowo le.
1: Se ko wo yin le lori pe owo mi o ya tun se.
0: Ki lo so?
1: Ba te je pe ile fowo re le. Be se bo se ti de kishun. Ta ti ra ni
2: ro.
1: E wa tun mu owo mi mi. E wa ko lori nkan lori pe oya owo mi se.
2: Won ti ko le ti ko le ti pe ah.
1: Bo na ti ko le. Eh se ko yin le pe owo mi o. So ko owo mi lo ra gbogbo owo nkan re yi.
2: Ke
1: mi ba wa yari fi pe mi o ni si ke nko yin le so owo mi o ya si.
2: Ta se njo ti ya wa.
1: Agreement ki le se. Se installment payment le ro mo ni to fi wa nu agreement.
2: Mo ro pe o
1: pe. Ita lo fun yin ni we terms and condition te fi. To fi di pe wa nu agreement.
2: Ka si wa mo.
1: E wo.
0: Ah fa Abdullahi.
1: Ta ti mo pe fe ki ma je to wu mi ninu obe. Ko le.
0: Ni o mo je. Ma gbo yin ni o mo je to wu onu obe o. Sugbon ko je pe awon alpha na omega inu obe ma gbo o
1: ewo ni alpha na omega ori eja etun ba etun se ni eyin maji
2: ba
1: ma gbo ma la se gugu la so me ki maji
0: ma gbo o
1: eyin maji
0: alpha abdullahi ma gbo o
2: na
0: so tun a ri bi sale tan pe ni oru yen o alpha bi o mi o se gbe ni e fun mi ni iru eleyi je
2: won
0: anu ama nke nbe eje bi agbala bi agbala gbe egu agbala agbala gbe je eh
1: agbala fo lori ba pa die kini won ni ka fun won
2: ah
0: iro
1: ori adise
2: ori le fo lori le
1: abese
2: eh ri tan fo lori le
1: ta ba abese pa wa nbari won ni tori pe awon na pa e fun won lorun
2: se ori
1: fo meni o kun la yon
2: abi ori fo yin ko la tin wo
1: eja ko sin to buru ninu pe ka mo fun yin lori eja bo lai mo fun yin lori eja
2: won le to leja ke
1: won eso oda eyin na kara mo ni
2: en
1: ba won fi put magi and put curry lori joko ni se ku ma je ori lasan egungun lasan ni nipa te yin se pe ni iya ni mi so wa fi mi yawo le yin
2: ori oko lo lori ile
1: okay
2: pelu beja si wa
1: be ko si wa la mo gbori fun
2: o ba ojo wo lori fun yin ti eleya en salaye njo ye pe oko hun bi to lori ati
0: ru abi ti ru o
2: loko ba sinu
0: simba se bi si amo awon ma sabo si kan
2: se arin
0: ni to ba ti ri pe e ma gbo
2: wa ri
0: pe
2: arin meji
0: o te to lo kini kan e pe kini ohun
2: kini
0: o ya gbe o ya bu onje to po fun awon mo re ba pa julo be akobi re pe ya to ti to wa to ti ka to mi yen yo a gbonje fun
2: lomo
0: eyin
1: mi yo mo yin yo tun jo wo mo yin bi o
0: erakan erukan
1: ah e fe mi ni
0: e fe mi ni to ba e ma gbo e gbe mi e to se re emi mo sawo won o emi mo sawo obe o emi mo fun lowo obe o
2: no awon na ma so
0: fun e ba ma gbo
2: so gbe fo mo pe eyin
0: le e ba ma gbo ti ma ni ya lagbaja bo en so be ana yen ku
2: ah
0: be mo si tan e mo gbo eh be na a ku se jan be mo ni o be to ba se jan be ta be na nbe o be o san na nu ku so be mo ah mo awu mi na wa si kini kan nda won tin o se be mo mi ka lu ko le gba e bo onje ka lu ko lo sun
2: ko lo find iwe re
0: mo wa pada wa mo mo gba ti mo lo ra bread kekele o ku ginti e abi ginti e poti ni ginti e lo wo in omi obe tan lo ku
2: bread fry ni
0: e fi mi le o e din lo ra fun ara mi o tori pe tara le ni ba si kini to ba tara le ni ba to ba gbon gbon pe kini kan ah eyan lo gbon eyan han han mo lo ra bread ma ginti e to mi obe la san ti yawo mi lo wa o
2: sekun le o na
0: gba ma de be afa afa afa se gbo mi
2: gbo mu e soro ni
0: mo ba be ja nbe
1: mo
0: ma be ja nbe ah ele bi ja se mi te se ke mi mo nsawo emi mo nsawo obe
2: aba won e ja yin o da ni
0: ti mo fi ja won
2: tan fi le
0: eh eh jari e ma gbo asa awo okunrin ka sasament wa da da
2: na
0: awon kini o ni fe wa atara won na mo
2: alele mi mo npo ti laarin oru nu won te ba ti sun
0: ah otan otan yo tun po ti laarin oru
1: se nsoro abi ni ale
2: e ba
0: to mo ko da be ni pe boya ah won di won pa eh eyin eyan wa te n gbo wa e ba da soro yi e ba so number to ja si
1: kun fun
0: e
1: n se ni
0: soro otan otan
1: tolmo mo po wo ya la bo si ni e be ta bo si mi
0: oda oda
2: ale robin ta won na
1: ke mo jowu ke jowu jowu ke mo jowu omo yi
2: ah subhanallah
0: ah oda
1: ke mo jowu omo yi
0: omo omo omo awon to fe ba da si omo omo be pe mo
2: ba boyan gba de ja ni
0: eh
1: mo mo pe ti lo bribe won ni
0: ah ah si de la le kiro itala itala mo
1: gbogbo won le mo se bi ara won na lo le yin to ba yin bebe ngba te fomo lo yun jos
0: eh
1: si mo tun so tan ni awon ma gbo be wa be mi tori ikini
0: eh
1: ti mo pe ti lo bribe gbogbo won e ti lo fi do ba le ko
0: akunrin nuko mo gbagbe ori ara re
1: se ri mi oni gba ke yan mo pa omo mi e mo wo ti se temi mo mi le ti aso
2: igba te wa be ja se so fun mo
0: emi la bro so emi mo lewo ti mo fi emi mo emi
1: lo ni eh ja fun je
0: eh
1: Ola lo ni ki npada fe po to po si obe tan je lale ana tori mo fe fun ekulo nje ni mo si pogun ekulo
2: eja didi eja le mi pogun
1: ekulo mo ti pogun ekulo
0: si la sala seri itemi o kan sa so ni alhamdulillah
1: tori pe ko pa to wa ni bi obe ti mo pada fun oni
0: mo bi enikan ri
1: olorun fi yo won
0: mo ni olorun se iwo na ti ndagba nu aye o ti mari iwo na ti mari o ti mo bo si fi seri ah oni ebo to bi ni oni ah we so fun en to ni pin ni ja ojupoju nro olohun o ma fiti olohun o

0: se urun pa lele o ngba se ke
1: ara re ni o ara lare o
2: ara lare gbola fun omo ju
1: se ngbola fo mo kan ju kankan lo o
2: ngbola fo mo ju baba lo
1: nse wa gbo mo fo la nse wa gbola fo mo ju baba lo ebo na tin se ru re
0: ah awon tin se wa o
2: wa o wa
0: tori pe ewo ewo o tun ni okan mi o wo pe oko won gan loko mo o omo ni omo ti omo ti omo ni loko ni o omo ti o mo yata omo ni loko ni ọmọ rẹ lọmọ rẹ
1: nbọlọkọ
0: ti nbọ
1: se ro ni ọmọ mi lọkọ
0: a se nbọ etugba alabosi ni won alabosi
2: ọmọ yin ma fọ ọbẹ le
0: alabosi e se oje
1: eyi ko mo mi mo sise yo fun mi lọwọ be toju si baba re ero ni ero gan le fun mi to ba kan gide mo oyin e mo je ngba na
2: abu won ti lawun ni
1: e mo oyin e mo je e mo je ke lo le alamọ la ke lo mo da ka je to ba ro
0: be awo awo ni se awo ni gbe
1: awo ta se
0: so awo ni gbe
2: gbo ta san gba yen ko
1: ibo na sanwo si
2: abuti o fa won ele ayen cha si lo fa
1: eni su ibo na sanwo si mo fe mo bi tan sanwo si to re ntenu mo late lata
2: ibo na fowo si abune lawun le mo
1: e so bi tan fowo si fun mi se bubu te so kan mi ibo na sanwo si ni mo fe
0: ani ani ani kilo kidney te ma fi npe omo ni oko mi ni lata fe gbonu pe oko mi te eyan e wa mo pe e mo poko yin ni baba lagbaja
1: seke sa yo mi lomo mi ni boko se jayo mi na lomo mi jayo mi
2: ah e ti be da po ta gangan lori ayo yin
1: o lori ayo mi lomo mi
0: ta
1: mo ta mo ba yo mi je
0: ah la la la
1: se mo la la la la se mo bu aye ni baba adugbo ni
0: se ri
1: sugbo mo mi o le ko baba baba adugbo
0: se ri prob ebi ti nlo ebi ti ba bi ti nlo o kan fi ti o aba akoko dito lo ka fi rugbo wa
1: seriba
0: injo ta ti gbeyawo le bayi ni wa lati de lo ti gbe mo ni aye mi idunnu mi emi ko ni idunnu re akoko
2: abi
0: emi ko la yo re akoko
1: nisin
0: number 1 number 1 number 1 number 1
1: meji
2: gbogbo idunnu
1: omo mi ko si bo se fe se ko le pidunnu re ko pe ko so do na 79 bi ti yin
0: ah se ko ni feyawo
1: omo mi lo mo
0: ti e wa ma do
1: pelu ni feyawo e si bi le igba ti o fe
0: ah o tan
1: ke wa mo boya bond to wa lara iya atomo ke mo bo se tito igba e ma mo bo se gluto o ma se yin bi film
0: 0705549 0807449
2: omo yin fe yin ju
0: bo to mo he se ka me yan po lo le
1: be ni
2: sabu abu ni fe o mu ju eyin lo ari
1: emi o mo e bi won ototo ni o oto ni fe ya oto de ni fe yawo e mo da papo e mo fun wa ngbo didi
0: shan
1: bi mo se wa yi
2: gbogbo le ja se mu lo nje abe
1: gara olongbo lo nje

0: Yet once of Funga Fire, you my Yamino Slam, I Sabas is Araku Hida. Ọpọlọpọ ti kasara kun kan ti kan baje iro ko ri be o won ti kasara kebo rara ko ri be o
1: oni kaluku
0: papa ju lo saro nje o si enikan dodo re bi npo mu o si lo nje nle ko ta ko ti ebututu fun pa pe nu ko ti ebututu ko lo ske lo se fun re o bo na na na ni saro nje ah e saro nje o nje ko fun yan lo nje ah o to bi waju olohun
2: mo ti roju awon ni teni demi ti mo fe pale alara laye
0: mo mo ora re benti oni mo mo ora re benti oni bo se ora re benti oni o n dagrida re re nu waju olohun mo mo ora re benti oni in bo se mo awon kan o tun to bo wa se mo be na nu se sara re bo su ku ko jo mo bo se nu na na nu se mo se sara bo se mo na nu se mo se ora ru ko olohun mo fi pupo ro po fun e ko wa ya greedy ko ya eh kilo ruku e wa kan koko to o lawo ah ko olohun o fe nti lawo olohun o fe ran awon o

0: wa. So see there. Tumo pe. So see there ko moju. Ko so Olorun fi sile pa lati fun mi. Emi na fe gbowo gidi. O mo power owo to ngba yen. Ko isi ati tojo. Gbogbo to ngba last year, lati January, elo lowo la account ye. Because won yin so wo gidi. Awon kan gbowo gidi. Bo ni yo se gba 90 million to ni se kan nu e. So owo na ne there. So see there. Into balagbara fi so see there ko moju ko fi bere ma do de yan ma so fe ni kankan so see there ko gbo to lo ho se mo pase on re ba la
1: amen
0: mo la re la la
1: amen
0: in the name of Jesus ko aka na ba esile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses One lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesus wara nu gba
1: amen
0: mo ni wara nu gba
1: amen
0: mo ni wara nu gba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: mo de dara fun o
1: mo
0: ko lojo bi oni oni wedding anniversary loruko Jesus orun ko gbadura
1: amen
0: ayo ibukun iran lo wa ti anu lati oke ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu sa re
1: amen
0: ko de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: celebrate oni Mrs. Falasade happy birthday to you o nikan loruko e wa nbi loruko Jesus e ora anugba
1: amen
0: mo le ora anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ora jade gbogbo eyan omo Olorun ni Canada e guest ready o ma ni agbara woli detan ni inu osu kefa woli ma be lu yin wo gbogbo eyin ta fe jo lo si Jerusalem Jordan e ku mura le inu osu kewa ojo kejila si ojo kokandelogun loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: bless apere abo e mo ri bonu bo je Jesus o ya fi gbagbara
1: amen
0: anu ri de fun o
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oju sene kan fi da loju pe

Adada atodupe lowo re o ojiwa si imole alaye laaro toni gbogbo ope gbogbo ogo si eni MTN Nigeria adupe lowo yin fun nawo ati nara yo mo ju yin se Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi emi la top eto oro agba gbogbo ojo ni ibere otun lati sa gbogbo ipa re Sagbogbo ipa re loju opopuna Sagbogbo ipa re lenu ise Koda Sagbogbo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo Sagbogbo ipa re la be bo ti le wukori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la firan gbe igbe aye to nitumo live it 100 MTN epele o eyin alara wa eyin eyan mi Mo fe ka sopin ya laarin eranko meji kan erin ati eliri eku ni eliri o si kere pupo inu obo ni mo gbe eni ti o be erin ko fe wopo o tori pe ba jana ku ba koja ti gbo tiju ni mola erin amo igbo ti o me erin je to fi lola ohun ni o me eliri je ti gba re ti o kun koko kabiyesi olodumare be ni se wa tobi to o nso lati e ninu igbo be ni ibi to ba de won mo yago fun fa fun erin de o erin fola yagi bo se wa lo la to ti won wari fun to ba de bobi won o ni ri bi erin won mo ri bi eliri ati ku lodo awon omo eranko bi ola yin se po to sa Madam, bi ore yin se po to ti won wari fun yin, mummy ti de o, ah daddy ti de o. Erin ni yin ni bikan. Te ba debo mi, eliri ni yin te kere. Sugbon lopolopo gba, amo ko sinu opolo omo niyan. Pe mi, erin ni mi bi bi erin mama je lo lai lai. Iro ni, o le je erin lo lai lai. Alaga ajoba abile ni joba abile re won mo gbe sakula fun. Bo ba dodo gomina, eliri ni. Gomina ni ipinle re won mo gbe sakula fun. Bo ba dodo are eliri ni koda are tin be lorilede kan bo ba to dodo awon alagbara kan lagbaye eliri lo na nigba te eyan o ba ti wa mo iwon ara re wi pe erin bi kan eliri bi kan ni eni ti o fe se bi alaru loyigbo ko ni se bi adegboro loja oba ibi to ba ye ko ti wara paramo ko se bi eliri ko mo wi pe gbogbo bi kibi ta ba wa arin la wa ko mo wi pe erin bi kan eliri bi kan ni yo wa mo to fon bi elepoto erin ni mi o ibi kibi tin ba de wa won gbodo gba pe erin wole ni o fe jabo eledumare oni je o jabo o awon kan be to je pe wo na gbodo fori bale fun ba won ke se fori bale fun o iyen lo ofin ni jabo ni ku erin ti adeda to ka o si bo ba wa nibi to ye ko ti se bi erin fun bi erin to ba wa nibi to ye ko se bi eliri mo gbe igberagawo ko wa mo se bi erin nibi to ye ko ti se bi eliri awon ti mo ja yan bo laye won po won ni ran won si o oro agba taro enu e je agbe yewo gbogbo ojo ni ibere otun lati sagbogbo ipa re loju opopuna sagbogbo ipa re lenu ise koda sagbogbo ipa re laarin awon ti e bo se ile ijo sagbogbo ipa re la be bo ti le wukori ibi to ba le la nba kikanju o sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo iwo gangan la firan gbe igbe aye to nitumo live it 100 MTN Ile-ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa e lo sori Instagram oro agba 247 e lo sori TikTok oro.agba 82 lori Facebook oro agba lori ti email wa oroagba247@gmail.com Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA Loko mi, ile-ise MTN Nigeria. Loke loke nla bo supa, loke le man lo.

0: then go to your
1: Wayamua.
0: In Bawa Fons, one, look your camera. Yes, it's in woman now. More rather now.
1: You know, it's on Josie like her. In an ink pay, oh, we're poor Bantiro.
0: Okay.
1: When he or Jawaleo.
0: Ha, I do pay. A dupe
1: a melo lo dinku lori re won ni amo sibe sibe won lawon alagba ta won mo tun so jado won e dakun ba ma die
0: won senu fem won senu fem
1: e senu jeje won e ba senu jeje won mo nchoro lowo won ni e dakun ba ma die so ye ko fojugun bo won ni tori bi pe awon alagba ta kaka ko ye kiki won kede pe kini
0: awon adake
1: sibe sibe won ni won tun se afikun owo epo owo to won gogo in la won si tun
0: olorun pe ohun oloke
1: ko da bayi
0: to ba je pe epo n loke ni
1: ha
0: aro ni isin e ti mo ri soki won ti mo bi soki ko sala sai modu
1: won ti mo
0: ngbo wa wa le yi
1: Nigeria
0: eni ogbon me ni ogbon Eni oga ni o mora wa mo be yo ba so be ni oga yo ninja so so pa won le po un lo fe
1: oju iwe kokandilogun iwe royin vanguard royin baba fendo na le ngbo
0: ologbo lori eja mu
1: 32 fm 94.9
0: koko dugbe le bad
1: la la ba
0: adupe oda eje ntun lo si apa bi o nibi ti ti soro wi pe ki gaga lo ti yato kilo sele kilo apon woni belo eru fai o gbe keke re kuro nu egbe oselu re nbo lore nbo lo lo kilo sele gangan to fi kuro nu egbe to gba oko bo mi lo oju iwe kejela iwe royin daily trust won
1: eni so ni be
0: so ni be
1: eni so ni be
0: nso
1: bo ba je pe sa je lo laye eje ajo ma ko
0: ehn
1: bo ba je wi pe ka jo seto oselu lorilede Nigeria ni eje ni so ni be
0: e ma se yagbe ka ma se to
1: bi mi wi pe ibo ni mo lo aso fun won pe mo nlo si ile asofin agba lati lo duje igo roro
0: da da lo de
1: o biri ni yo aye
0: e
1: le fa wara wa sai
0: iyo
1: why is they do you
0: gaga
1: won wi pe awa gomina mefa
0: mm
1: ati awon ti won ti fi gba kan ri je gomina tele ri lorilede Nigeria ti won wa je meedogun
0: okay
1: S15 governors won wa wi pe iyawo iyawo
0: won ni okona
1: iyawo gomina tele ri sugbon ta won na ti dologbe iyawo mo
0: eh
1: wa mama Betty Akeredolu
0: Aketi
1: oh my god bi baba ba ku baba ni ku
0: yes
1: boko eni o ba sisin lo ye ki mami no le lo re soju
0: at least o ti wa lara now
1: atun si orilede Nigeria ise ilu ko ye ka da dokun ni kan won pe won ti darapo
0: okay
1: ile asofin agbe le kokanla
0: okay
1: a just se sakoso ni se n why now
0: exactly
1: are you the runner me
0: se ba we sa awon gba ambassador so senate la won
1: eh ki wa ni
0: no mo wo bi kalugu se npin ni
1: kalugu
0: mo je e wa lo sile ologo
1: senator senators la wa lo oju iwe kejo iwe royin vanguard ni ki lo se
0: dada lede
1: at
0: wa mu juba
1: o ja ya je n
0: bi kalugu ti n gba
1: form aso mi gan chuku ja so senator
0: wala ko kan je pe white ni o pa red bere ko je white
1: in le pa
0: ko wa fi ege si
1: don se yon
0: ko ah ko wa wo eni kan bo lo
1: don se yon ara won ti omo ba ngba special
0: so ti wo ye form
1: ingba special advisor to lo aso
0: ah o ti dandan o niyan
1: o se
0: e se kini
1: e se to lo so
0: ah e se security gan wa ni se
1: iro e se ohayan ni mata
0: o le ni e na wala ti lo e ba ti e contest wala o fa won security se se to ba fe ruju bayi owo kan ta ba gbe bayi won
1: ise o kaabo okurin oju yin ni o se oju yin ni o se baluwe tolohun ododo gangan ri
0: anebo ba ruju
1: ori ba tan ti ma oko di nkokko ni won ba nti o mole
0: nibo
1: won si yo ni
0: ile ebo
1: e do ko ta ko la abuja jo ni
0: seta mu wa tele seta mu wa tele
1: e raye se ton pelu e
0: abuja iyan ti di one way traffic
1: o mu pa abuja ja abuja lo
0: ibadan lati wo ko
1: ruju ko ruju sakaro
0: yin yo se ni gba iko lo ko to ko to mu ni oda oni gangan lo ni wani ko sin kankan ti oye oye kekan ori ye lori oro pe se Jonathan gan nje yo kaju osun lati di are lolede Nigeria bi se mo pe oro kan be ka ire se gba keji gomina e se gomina won bura fun yin e ti di e ti lo sa yinu o e ti lo sa onisa ni di eyi won te papo mo sa re won wa ni ile ejo loni

0: Gary Kibo 3-in-1. O mini kaloku ko fi kun
1: Kibo
2: Gary Mix.
3: Pombele keke nla fi mo omori abo to ba ti si bo poroporo do la fi mo bodo ba ti ri ngun mora won. Oru ni polongo orun, oru ni polongo oru. Atewi atagba egba lenu, ike so dori 32 FM 94.9 kaka
4: kiraye ngba wa.
3: Aja kerin Coco House ndugbe le Ibadan, lamule si kaka kiri teru to mo fe ti wa. Aye ba ndunun

0: bema kini nka ko ti o wa se tawaful qudum tawafu iwa yi poli olodun to je sunamo akada lorun aso re to fi pakaja yo gbeku o le jika yo kibu abi otun abi apa otun bi gba ti eyan shamara te eyan kapa so pe o fe se nkan to ayo to ni agbara o si ni tan to fa bakan na bi o se wa wa nu ti e pari to of mejeje sugbon yo mo wa posese ni nibi yipo akoko e keji e keta nigbati o ba koko se kini o to ese dey o na nituma nkan iwa ni o mo se ti o fi pari to wa fun yi to pari to wa fun mejeje kini to ku ti o se yo wa ma lo si sofa ati marwa yo lo ri sa sofa ati marwa to ba ti yo bere ni sofa to ba ti de marwa yo kan ni wan yo tu gbe lati marwa pada wa sofa yo kan ni tu lati sofa pada titi ti o fi pe meje baun o mi pe to ba bere ni sofa yo pada si bo marwa in to seyin baun kuni boso iromwe ko si ni tahallala pelu poko so pe o nlo gerun gerun re yo kusonu iromu o le ma fo o to ba doti o sugbon ko gboro boso le titi ti o fi wa di wi pe asiko yomu famini to ojo kejo ninu osu keji lo soju orun ko ni bo so le na o a npe ni yo mu terwiya yo wa ma korisi mina mina ni osun ni jokejo imajuma jokesan si ni yo mu arofa to ba ti di ya leta do yo korisi arofa yo fa role fọlọ ba ti ti fa yo wa nbe ti o fi di wi pe group shams oru o bayi yo gba jamu lo muzdalifa ni osun toba ti wan di ya leta to su muzdalifa yi ti orun ti yo yo kori si alijamuratu yo kori si jamuratu la akobati lu kubro o ne kan ni o si dale ni ojo kewa n to je ojo odun eni o wa bayi ko bo so lati gba to ti gbe aso yen sorun toba wa debe leyin wi pe ole okotan yi yo sese wa fa ori re ohun oleran kankan ti o pa fo badeda o wa lanfani gbara lati bo iro mu le ko wo so le sugba kilo ko re o yo ma je atahallulu al awwal ibora le ta kokon to je pe awon kankan si to nbe to de o le wo so le ni ko le sumobe ni gbogbo time yen to ba ti wa se yun be in to da ju na o ni wi pe kuru le boso igan kokori si maka tati de maka ko lo se tawaful haji tan pe tawaful ifado sugbon nigba to je wi pe o ti se sayu baina safar marwa tele ko nu tu se sayu baina safar marwa jom ma sugbon to ba je pe ko se nijo to de yen tawaful nikan in lo se a je pe yo se safar eyo ohun eyo kan to nbe fun ti o ti seun yo wa sese kini o yo wa sese pada e wa ma wi mo olohun ba se wa pe ni alhajju almufridu ina itume ni wi pe ko ti umro bonu haji o daji ni kan se o ti wa se haji ntan patapata flight won flight re wa jondi 20 o soju orun won pa gbogbo se haji tan ni on the 13 o wa wo pe bo se don di 15 lati wo mo si ni anfani ati se umro o hal yajuzu lahu an ya'tamir na'am jaza lahu an ya'tamir mufassila
1: rahmakum allah
0: ile iduo baun ati pari haji al qiran haji al mufrid al ifrad ele keji oni al qiran si an nabi wa se ewa nabi se mbe ambo al qiranu an yuqrina li hajju baina al hajji wal umrati ona ni ko je pe ngba te yan de mi ko tu yen to gbe iromu tan in ti wile nu wi pe labbaika allahumma umratan wa hajjan olorun ba mi o mo n gbe iromu yi fun o lati pa umro ati haji po fun oba dada lori ajo ikan ataso kan ti mo wo so yoma wabo yoma sikini o
1: yoma bo
0: ani ati duwa ban yoma kino ma se bi se mo labbaik allahumma labbaik kasobe
1: labbaik allahumma labbaik
0: labbaik la sharika lak
1: labbaik la sharika lak
0: labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak
1: labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak
0: to bare mo ka kini o se yo stop telbiya nigba wo to bari ka ba Or ke to ba ri
1: ile gangan e to ba ri
0: masalasi sugbe wo le mi o mi tu sa da
1: ra ki ah na ko la
0: oju ese yo se to wa fun kudum bi eni akoko na se kini o
1: bo se se
0: bo se se onu o si to se sayu baina safa wal marwa o si de mo se ndona ko a khoro re ko se sayu baina safa wal marwa o wi na sire ko gbodo bo so le titi e no fi dijo yomo in nahari oju ese to ba dijo kejo yo kori si mina yo su mina majuma majuma to sun ejejo arofa arojo arofa yo ko sarfa ni eleta o da arofa yo ko mbeni toru ba ti wo yo ma muzdalifa muzdalifa ni yo sun yo lo so oko yo fari yo ohun aha o wa yato si
1: ifrod
0: pelu pe hadiyun be lorun ti e yo peran folohun kisi ni opa shatun au subu badanatin au subu bakorotin yo pa agbo kan fo badada agbo yi ko wa tase bi eyan se ma seran le yanle o nga o je nbe yo bon yan be yo fa wa lai ni be yo peran ere ti o wa pa yi ohun lo fi yato se ni titi kini o
1: do se ifrod eni
0: ti
1: akoko
0: akoko ohun na to ba je pe o fe lo se tawaful haji tan go tawaful ifado yo ko risi makka yo tawaful ifado ti o ba ti se sa yu be ne so fa lo ruwa ni jo kini ana o yo se wa se para to je po si ti se ko se Guni diem fuma awambo eyi ounu wa wa bayi titi to ba ti di pe o ti wa tawaful ifado to tawaful ifado ati sayu to wa ke se sayu yo aborale o pari se ajimu leyin pe am oni tawafu mi ati baba tin na ti an ba n lo ile ambo mbi tawafu ona pari kini yato ti ati ti eni akoko o yo peran ki lo fa iran ti o pa nitori pe o ti umro bonu kini o
1: ninu haji
0: ninu haji ninu safaru e yo kankana o di
1: meji
0: eni kata oni en to hajja hajjan tamattuan hajja mutama hajja hajjan so tamattu'an wa sara mutamatti'an bi hajjihi en to je wi pe ohun o gbe iromu fun umro lakoko o se wa gbe iromu fun o pari umro lo didi to bo so le bo ni o se se yo ma bo to ba ti de mi court labbaik allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj orada mo gbe iromu ifo lati se umro fun o sugbon ti ma pari umro itan in bo so mi le o tin tun dara le pada yin sese wa gbe iromi ngba ba fe se aji sugbon ati aja ti bo fe se sugbon mo fe so pin ala ni mejeji yo ma wa bere sise labaika to ba ti pari yun tan gboro so ma so labaika allahumma labaik
1: labaika allahumma labaik
0: labaika la sharika lak
1: labaika la sharika lak
0: labaika innal hamda
1: labbaika innal hamda
0: labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak
1: labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak
0: bomba ti de makka torile yo stop talbiya yo bere umro pelu kini o tawaf leyire yo lo se sayu baina safa wal marwa alayin to ba pari umro tan yo yan na fi ara ka meji ni makom ibrahim ti o baraye eni wi amasalasi mo te yan mele mo se won te won na oni ki ati yan na fi la yen leyin gba na o ti sasa fati marwa o di konton kolori gerun re tabi ko fari re nto wa meji oju ese yo wa bo so le to ba mu yawo wa ti o na ba se iru ta ma tu to se won le to ati mo sun ra won yo bo so le yo mo loving that yo bo kan yo ma se bo fe ge kan yo ge kan bi eni ti o bi eni ti awa na jo wa nle
2: ti dara le pada
0: en yo o ni gbede muke to ba ri da so pe o wa fun to ba ti wa di yo mu samin ojo kejo ninu dhul hijja yo wa gbe iromo pada nibo ni o tun ti gbe ke se pe yo pada lo mo iko tu o yo gbe ni aye re to wa ni makka ile to wa na ni
2: ninu hoteli
0: ninu hoteli bara kan fun baba
2: ana kum allah
0: wa si je pogba le ni o si tira le makka ni bo na ni o ti gbe kilo de ti o fi pojo kejo yo mo tariya tori pe ojo ni o ma fi gbaradi le fun yo ma arufa ati mina won ma fi ro omi ni omi ti won ma mu mina da gege bi di aba loko anibi tan pe ni diaba idiaba ila ma bo so wa ko tabadoko awa ma so tuku sorun ta ba fe dana idiaba ni la fi kitchen ibe lati ma dana ni ta ba ti mu lo le ta fe toju idiaba la ma toju esi a ma lo nu oko idiaba na ni o dabi bojo ba de noko a sare wa si diaba a ma si mi nbe mi nai ohun ni a lo re sun ni ojo kejo majuma ojo kesan mi ne ila agba lo si arofa arofa la agba lo muzdalifa ta ba ko meta mi ne la wa pada si ta ti ma ju oko fojo meta fe nti oba kanju fojo meji fe nti ba nkanju ki ni jo meji ohun a nbo lori eleyun eni to ba ti gbe iromu pada ni jo kejo yi yo lo re sun mi na to ba ti ndi aro won ko ni si arofa bakan eyin role to ba ti won bo si muzdalifa won lo re so al aqabatu al kubra ni jo odun yo munari won peran ona eran berun ti ena ohun ati kilo kore jo papo
2: ohun ati
0: korinu won jo papo nbeun leyin igba na awa nbo awa awa ohun ti e yo se sayu baina safa wal marwa nitori pe umro re to ti pari eyo kan ibada kan niyan haji re yo sto wa fulifa bo

0: pe aduwe suni o
1: aduwa buni
0: te ba jesi mi le nse ah ni pon pelu yin sugbon te ba ni islamu le nse ko si aduwo hun ti an fun yan pe o se fun se kan o se meji o se meta o su kan sugbon obodo su mobe ni gbogbo time aduwe suni o koda lara nte yan to fi ma tete ri n to fe gbagba lodo olohun ko to sumele tore
1: Allahu
0: itu membe turu ko soda ko ni bo so wanu hadith abi darri wa fi budi ahadikum
1: sadaqa
0: sadaqa so awambo jamaa awon kai ah o tukute minute ka drumbi sugbon eni ibere to ba ti kuro ri awon ta so yi ani dam
1: awon eyan gboro ni ibere to yato si oro aji dori o
0: aya fi ta ba ti de a tu tesu waju njo mejo bi in light ala
1: jazakum allah khairan olon jari ya ma fa pa lori dada o ah dakun mo je ke gbagbe mi ma dai lai la hawla wala quwwata illa billah ah o si dabi igba ti ta tin se aji gangan bi igba ti a ma ba ko wale ta wa se aji be lo seri to olon jari pa lori dada en to ba ni bere kan bi keji ah ti a fe bere era ko je ka tete bere papapa tori a le gba ibere to po to saba pojo ti lo 0906 2000949 awon bi ti a le pe wa si niyan so bakan na 0809 700949 0809 700949 so alanfani lati pe wa boya ni bere kan bi keji lori oro haji e ti awon fa wa ti won ba ni so yin la fe ka bere na wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: ejo ole ala sajuwa o ko le ti da ge gala
1: na kini bere yin
2: bere ni mi je ejo kini ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni
2: ni
1: ni ni ni ni
2: ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: ni ni ni ni ni
2: ni ni ni ni
1: ni ni ni ni oro
3: eyin o sinu se maka o ko ti e ba maka
1: ni e so da id card
3: ko ti e ba tan rara nibi kaka en gbe ta ara nta so na no oto ni tawun yan wa lo sugbon idajo teyin loto a ma so
1: inshallah na
4: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: ejo mo be ti oruko mi ni me ri an lasojuni ejo mo be bere di pe se ori ti o ba se menstruation
0: pẹlu ogun olohun ko ni problem kankan ko ni kirun ko si ni si se tawafu ti ti o fi pari gbogbo n talaji nse ni o se onu owe yo lo mi na won jo lo arafa ni yo wa muzdalifa gbogbo nkan ko ni o ma se inu nkan ni se ko si ni tawafu ko si ni ti la wa qur'an
1: jazakumullahu khairan zero okay now hello eti wale ki lo ruko yin bele tin pe wa
4: Hello,
1: I'm not buying
0: it. 0906. Now, hello,
4: I'm
0: not buying it.
1: Tayi
4: ejo ifa gbe ni pa pe garage ni pe boya awa en to lo nke to o pe o fe mu iya o lo se je pe iya ye ti wa bi 70 won ti ni pe bi ipenija orunkun ejo so mo to mu lo yan lo ma ba won ti se aji ni abi yan lo ma se pe bi se aji se ni ada to
0: seyin ti lo ri ni ma
4: ki
0: lo ri ogun pelu ogun olohun gbogbo ntawon agbalagba gbogbo e se rorun o ti wa nbe ekeke ti o gbe won ni ibi oko o ti gbe won ni te mo to wafu e si so dada eni to mo won lo lo wallahi si owo ni ko ni muskila ganu barakallahu fik
1: jazakumullahu khaira 0906
0: esi lo layo
1: 000949 so ibi ti

0: sun mo lohun yo mo so pe so ti mu dele na a me ye yan le su ti ki obe bapo re ti fi n ko se lodo olohun o n kan sa ugbo dada ajo be ni si njo dale olohun da ku sanu wa o olohun da ku sanu wa o olohun da ku sanu wa o olohun da ku sanu wa o eh sun amo o da ku di agbo ye o ta ba gbo ye tan le su si jina si a o si jo si alanfa la ya ta le kiyama o
1: amen e pe o kwara 0906 2000 949 0809 700 0049
0: Now, Walikum Salam,
2: Warahmatullah,
0: Amin. E ma da si ni pelu ogun olohun e ma da si be si gbo yi na ni pelu ogun olohun e ni je won tun confuse yin mo tore yin o excuse me ti gbo ye barakallahu fikum
1: jazakumullahu khaira 0906 2000 949 so a se le gba ipe kan meji si na
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
2: hello
0: ki Hello. Hello. Oda e wa wi gbolohun tele mi labbaik allahumma labbaik
2: labbaik allahumma
0: labbaik labbaik la sharika lak
2: labbaik la sharika
0: lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك olohun dakun yo wola idanikese re ati idanikese joba re e wa nu en ti o mo gbolo lodun tin bo
1: amen amen
0: pelu ogu olohun te lo si haji bi idnillahi ta'ala
1: amen amen
0: ni rorun atayo
1: namara barakallahu fikum
2: allahumma
1: jazakallahu khairan ah ibina ni ati danu dro fun ti ose yi bi inna lillahi ta'ala to ba tun di ojo mejo lori oro haji o na ni awon afa o tun ma ba ni teso waju ati gbugbo awon asise kokan ti awon lalaji mo nse gbugbo e je ka fokan bale so awon eyan bere bere gbugbo awon bere wa lagbara olohun so titi ose to nbo a ri idahun si lagbara olohun lori oro haji bi inna lillahi ta'ala abi allah subhanahu wa ta'ala ko je kari awon afa wa pe lori dada awon afa wa ta tin gbo won na ni fadila to sheikh sulaiman muhammad al awwal amu bi eya hafidhahum allah ta'ala wa ra'ahum kolon kojo ko je kan pe fun wa lori dada o inshallah to ba tun di ojo mejo a tun ma tesiwaju ko to di ojo mejo na an ki gbogbo wa pe wassalamu alaikum wa awon ti won so ni gbo wo eto yi abi olohun ba fun won brother wa afa wa ti ati ma daru ko won ti pe ti pe ati awon toko taya na olohun ba allah subhanahu wa ta'ala ma je ki tan bo yin o mo eleyi te se ko fi sinu mizan hasanati yin lojo ti owo ni wulo ko wa gba ni josin fun eni kokan wa e wo anfani ile owo oye bi ti awon eyan se anfani latara eto ti endasi abi olohun ba allah subhanahu wa taala gbugun teyin na nbere lodo olohun olohun mo se ba ni se fun yin o ayi ni kokan wa na olohun ko gba ni josin la hawla wala quwwata illa billahi al aliyil azim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Iyawo Salam awon phone le ise ban si ogbele ban si ile ka le gbe pe lori ibi ti ijaba tin wa laarin wa sira wa laarin egbon saburo re sore oko si yawo alajo gbe alajo se alajo bara rin po ajo ntaja ajo kose lodo are ni be loja die laaro e
1: won ti pari jarin o
0: kasa
1: e ti wori ni yan re lerin o
0: zero nine zero six two odometa 949 zero nine zero six two odometa 949 zero seven zero five five odometa 949. Ta ni oro joda yin po won pe wa ke ja gbo 09062 odometa 949
1: adiparu jara won mo ni
0: oko ti oro dun won ati yawo po egbon to oro dun won ataburo po aburo se egbon alajo gbe alajo se ke soro yin mo ti mo gbo bo si se nlo ka kiri
1: mama to yin se ka wole
0: ke ngba ti orun o ba fi wo loni ti o dowo oro le ma le ile tuntun le ti mo gbo hun wa o ti di viral iroyin ti lo fa gan
1: baby
0: le iwe lo do ba fi di bi owo oro le oni ma le ile tuntun lati mo gbohun safefe mokola witi witi awe ero latana ta ti nkede on eh awon eyan ti lo n garun yoju wo be kia ibo won wa laarin ibo won wa laarin
1: se ka wole e se won e pada
0: ile gogoro le nla mokola ile awo da mi enu mokola
1: won se o
0: abi sire oloba ati 2 fm na lo to se ru e olohun gba fun a
1: oyun ti mama toyin ni ibeji lo fi bi
0: ati logun e be o ti pe
1: ija oko
0: jele teti tele ni sugbon mo so fun yin bayi ngba to run o ba wo loni
1: a pari o
0: la la la un wa e mokola le ti mo gbo

0: asa baba samuel won nigba ti o ba di bi ola awon iwaye yoju sin awon wa yoju sin we awon ti ba yin ro fo ara ta swe swe kan na te tun fi se pe kini olohun fun la lafia e ja dojo oja lo iku kale
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
2: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
3: O le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
4: Be ni o, ma gba fa awon kokoro ifojuri.

ba n lo sese wa mo pe ri owo ni gbogbo ta n se tele a na ye sa ti o po nbe o ile aye o fele le tuntun le nla koru e ri gbo lilo bibo gbo radio wa wa ta e ta ti rin de in tu koru le ri

0: balance ti ko cha oda e le pe mi pada olodun se ni number direct mi lowo le pe mi leyin eto o da bi nkan kan tun wa ni oro ntan fe son e pe mi leyin eto e pe mi leyin eto abi ba si le pe bayi na ko buru ko baje
1: lo mo araye o
0: hello
2: hello sir
0: e karo
2: e karo sa o daddy wa boga wa ore wa
0: eh
2: se ri ile tun to ile tuntun ten lo ko ni jona o
0: ase ledu ase o ase o
2: ile tuntun ten lo ko ni jona o
0: ase olorun ba
2: 32 fm e ma fun wa ni erin 35% se ba ti bibe yen ke wa fun wa ni erin 75%
0: yo ti yo pe 99.999 ni ko sa ni ani ibe nle po ile nla ni ase o
2: Joshua Adeku ti be no nsoro
0: ko ni baje baba e seun baba Joshua e be birin yin ba gba be ya ke ki wa le o e ya ke ki wa le ile nla ni
2: o da

0: salam so yo tun kan loju loni pe ma lo to si mo bi pe aye gbo awon osise ile ise wa ti wa nibe sepesepe bayi mo tin soro yi gbo osise ile ise gbo soro soro tin be ile ise yi gbo won ni won duro wa mu ni ile wa tuntun mokola ana ba ti pari eto ere gbogbo tun di mokola nu bele bele la ega o ku eto ti to gbogbo e ti set bayi bale oni o ba fi su ohun te mo gbo mokola le ti mo gbo mo so be ni pe ngo ba de ola lori eto yi mokola le ti gbo hun mi eh olorun ba lojo ri be olorun ti gbesi ede dai 2 fm a ku orire o eto ja dollar to gbeyin re eh gege bi ile ise ninu eh ogba koko a o si ndupe nbade eto ja dollar ta si gbeyin re nbi olorun ti gbesi ede adura ti gba ti ola ta pade ni mokola lori eto ire lodo yin lodo temi eh usman ma gbe wa ide salamu ise usman tun je lara mi salamu ma gberu wa ide mokola dakun o ma gbe wa ide mokola eh ile o eja monrele ire ogbodo la o dabo
1: omo adam buruju ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke okay.

lo yin bi nkan se nlo keta ejo na ni a fin bere fun ase lotodo ile ejo lati je ki Jonathan siraro ati mo fara re kale labe egbe oselu kokan gege bi oludije ninu eto dibo odun 2027 bakan na ni a tun bere pe ki ile ejo fofide ajo eleto dibo le wa INEC lati e mo se gba oruko Jonathan wole tabi kede oruko re gege bi oludije fun po re labe egbe oselu kokan lorilede wa Nigeria olupejo ojo de mo pe Jonathan lo ti lo gbogbo eto to ni labe ofin gege bi are lorilede wa Nigeria nigba to ti le pari isa ologbe are Umaru Musa Yaradua leyin papoda are ana ohun iyen lodun 2010 ti gulo Jonathan to tun se are lorilede Nigeria leyin eto dibo to waye lodun 2011 ewe lana ni ile igbimo asofin agba ni won buwo lo atunse si ofin ofin ile to nbere fun atunse ofin eto dibo odun 2026 ti o faye gba gbigbo awon ejo to ni un se pelu awuyewuye to ti suyo saju eto dibo pelu ibiwolu ohun eto dibo are lo je pe awuyewuye re o na ni yo wa lati ile ejo ko temi lorun to je pe awon awuyewuye mi to ni se pelu awon eto dibo yoku yo bere lati ile ejo giga ti joba apapo atunse abo ohun ti gbe kale to ti wo ipele kika elekeje ati keta o na ni senator Simon Lalong sa gbateru re be se nsalaye aba na lo fi npe wipe awon oludije ni won leto lati tete gbe ejo to ni nse katodibo wa siwaju ile ejo iyen ni olulu lewa tabi ni ibuba bi ti awon oro be to ti sele ninu ijiroro ohun Lalong o je odumo ipe atunse na ni awon faye gba papa julo lati gbo awon awuyewuye ohun saju katodibo tori awon idajo eleyi ti mo takora won lasiko ti eto dibo ba fe waye bakan ni o tun daba wi pe awon oro to ba ni o nse pelu eto dibo ka to dibo ti won fe gbo o na ni won mo gbe wa to je ti ile igbimo asofin apapo tabi ti ipo gomina tabi ti ile igbimo asofin ipinle o ni won gbe ejo ohun gba iwaju ile ejo giga ijoba apapo ti ejo kutemi lorun re yo si gba iwaju ile ejo kutemi lorun koja Lalong tun wa fikun pe awuyewuye to ba wa siyo lori eni to wa gege bi are tabi igbakeje are ni won gbe ejo ohun gba ile ejo kutemi lorun ti o si je pe bi ejo na ko ba te olujejo lorun won lanfani ati gbe wa si ile ejo to ga julo lorilede wa Nigeria ewe ijoba papo orilede wa Nigeria ni ti bere gbogbo eto lati ko awon omo Nigeria ile itan ba finofindo lati pada wale kuro ni orilede South Africa leyin iwode kan ile ti won fin kuroju tako awon to ba wa lati ile okere si ile South Africa ati awon awuyewuye mi ile to n ba won finra lawon apa bi kan lorilede ohun eni ti se minister foro ile okere yen arabirin Bianca Odumegu Ojukwu una lo je ode mimo lana leyin to soro papo pelu eni ti se minister fun oro le okere ati ibasepo to jomoran iyen folede South Africa iyen ogbeni Ronald Lamola lori ero bara ni soro nibe ni ti njiroro soro nipa bi awon omole South Africa bi won se nkoroju tako awon yan to ngbe ni ilu ohun papa julo ni agbegbe ti Durban bakan na ni je odi mo ipe are Bola Ahmed Tinubu lo ti pase fun ile ise asoju orilede Nigeria iyen si ile South Africa lati tete gbe awon budo kan kale seranwo fa awon omo Nigeria to ba nkoju idoju kokan abomi lorilede South Africa minister wa fikun wi pe awon omo Nigeria ile itan ba wa ninu ewu tabi idunkoko mo won ni ati gba lamuran lati tete fi iru oro be to iko ileto abo ti South Africa liti

ewo yato ti e ja so nipa kini kan ti mo emi mo si ti mo npe ni arumoje arumoje ni opolopo awon eyan ni won le lero wi pe bo ba ti ni kini yi you are a professional you are a kini kan actor ṣugbọn ki a le pe ni yardstick lati measure eni ti o je professional tabi en to je successful actor ni woye titemi kini nkan ohun na ki la ru mo je ohun ti won fi ru wa je en lembe we ku ikale mo nbo nseju kan na

0: 32 FM 94.9.
1: Kini won oni ye buramuramu niju meje asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo o gbo ke o gbo 32 FM 94.9 am fe ni

ko se pe kinu edun si e o awon mo ya kan wa awon ebi kan wa won fe ki ti eni kokan atomo o ati eyin wogan won fe ki ti eni kokan ko ju ti won lo o soro mi si yin oni gbogbo wa se ma ma try as much as possible kamani ajeseku abi kamani in kokan to saje wi pe o ma ma je ka se dede be ni o ma ma ni ka a sa ni kokan to je pe ta ba ni oro mewa kan ta ma fi gbogbo e lo ebi wa e kan le je ka se die ku sinu o to o ma nda ke o ma fi oro e lo eyan o sugbon opolopo gba k'olorun ko se kini k'olorun ko sanu wa e yara ile ejo mu nbo mo fe da to mi nu no.

ama wa ni in sale but wedding ti o fe se loji ni o je konkun no fi stop e bo n de se pari wedding won ti kun so oni won oni mama ma hand over ko n je caretaker fun oni mama wa ni pe awon oni gbe fun e awon agbe faburo e but mu flat kan be ki wa ti oko e kejo ma se kini kejo ma gbe oni nu un dun un dupe gidigidi lowo mama won o n ba mu flat kan awon jo n gbe oni ni kete ta won ko dele yen ona ise kan kan la fokan ni oni tori engineering lo study in school so he's an engineer o lo na ise yen wa lade bi pe ati owo ile ya ti se mo ton ba take gbogbo take omo oko un at least o lo lo si bi 750 o lo tun wa so fun pe owo ta won pa ngba wedding atowo die to un ni eyin nu e sise bi ise osu meta mo ke rora mu ka won ra keke ka won wa eniyan gbe fun kon ma deliver fa won oni nu oko un dun o la won ba life awon lo o la won ba life awon no oni odun kini odun keji odun keta ohun oloyun awon parents won ba ni awon le ma wo ohun niran o awon parents won wa jade won wa ri wi pe ara oko ohun ni nkan wa pe ogun yen lo pa mama ati baba e mi fe fi gbogbo enu soro baba yawo wa gba lati toju oko won ba message sisa gbogbo nkan ton se pe kan se lady yen ni baba won lo sanwo oni sugbon particular one kan wa ton je ton so fun pe owo ogun e gan gbudo ko sile ile to wa fi owo ogun e se won ni ko je lo o won le ma lo o like e

0: before she mo pe omo na ni ma sha pe no ba wa la ro kutukutu Saturday awon o ti koko odi sin yi o le mama un pe eh nla sia lo ti bi mo fun oko e wa ni pe ohun ko le wa le ohun o lo ko egbo daddy wa won bi mo fun yin o lo ko ohun la nu soro se mo bi alangba se ma nsori bayi o lo ko ni o ba nsori bayi mi ni da ko buru ohun o se pe yin ko le lo mo o sugbon awon a lo se dna ohun lati gba yin ohun ti ko si wa la pe lo ko ohun oko ni ohun ni se dna kokan won to so ah but result your hospital ati gbogbo ri tawon parents mi jo sa atashiri te tu so na lowo pe ere ina ni ere ina e wahala kan to sele si gbogbo awon mo mama e ti last born fi ku ere ni won sa sa sa sa sa tawon na fi jo na ni pe how come oni to se wa fi oro yi nlo eyin ara ale ni wi pe oko ni e ko na lowo gbondo soro ara ko na lo te he olokan ni ohun ti tes ara ohun wo nta o ti domo ko na jade ko na lo test ara ohun lady yen wa bi mi mo le mi o gbo ru eleyi ri o emi o de le gbe ni moran o ko lo test ara e wo nta test ara e wo nta as in bi bawo test ara e wo nta bawo mo ani ki n gbe wa ki wa so fun eyin ara ile o di gbogbo to de n sele ninu ile awon ohun o fe ki mama un gbo oni tori mama un ti kilo fohun ohun lohun o gbo mama yen de gbianju fa won mama n gbianju fa won gan ni mama n gbianju fa won oni eyin ara ile kini ko n se eni ohun ti so foko ohun ko je ka won wale ka won koko onu ile yen awon eyan si mo pe parents o n lo ni ile oni tori aburo n ton gbe se ile fun to ba ti wa ba won se ma rin late o ti je ki won mo pe ile ana lo n gbe won ti mo pe so oro to wa so to bi o ninu to n se ke gbajare sita ni wi pe oko oni ko no test ara won ni ta o e ba mi da se so 09062009 so ye kokko so fun loju wo ye ti se n to ye kokko so ni hello ami ami o ami ami e se e ba da si se doctor le yin ni e ti ba won se dna e ti ri
1: ah e ti se doctor de ni
0: eh se gbolohun to fo fun yawo eyen da pe en ko na lo Den bo se n gbe le yen ti o ton ni kan tun koko oye won ti lo en to ba wole ejo ke ba mi so se o ye kan si ma gbe le yen abi kan lo odo ko se pe boya mama yen le but yawo yen ni kan kaun na ti e lo rent ile hello e ka so ma o e se mo n gbo yin
2: ogun afakoko eni sofo ni ma
0: hmm
2: o fe si
0: Ese akoko akoko de duro de nikan be ni akoko teyan ba de ti fi sofo eyin o le pada riye mo ta lo wa lojude lohun pelu mi hello e ka san iya atodo yin ni o 09062949 ta lo wa lojude lohun pelu mi hello e ka san ma o e se ma
2: e ba so fa tin yen pe o po ewe kangare o tete gba ko tete wo ko ti e ko so pe o ko so pe rara tete ko kangare ko lo wo en to jo po bobo yo like pe ko like rara ko lo gbo ko ma ja ku pe sofo
0: ile mama e ni won jo ngbe lara won le ti mama ko na ti fun won flat kan Eshima. Eshima. Aye nji an to. Akoko de duro de nikan kan o. O n so fun yawo e pe wo awon ti bi mo n tohun. O na lo yere e wo nta. Ti result te de gba lo hospital to jo wa. Kilo de ti o fe se di eni? Eyan ara le. Hello. Efa. Okay. 09062949. Salo wa loju de lohun pelu mi. Hello. E ka san ma. E se.
2: Mo fe omo bi ni e fe pa poko e sofo ni. Ko try ko lo wa elomi ko lo ri mari. Bobo yen so to o like e owo owo elu like. Ko ti so to fun. So ko mo no try elomi. Ojo n lo lori e obinrin ile obinrin ipe su ko to wo menu pos so ko lo try elomi ma e ku orire o ati yemisi
0: e se ma ami ma e se ma ami e se da ma won ni ko fi sile ko lo gbale ka o mejeji ti e kokko jo lo gbale na okunrin ni kilode se mi won se o le wa o da omo ton gbe wa ja lo se DNA test olohun lo to ba ke lara lodon re won ta hello e ka san sa
3: akoko mo kini ma e ku congratulations we mi hello
0: ami e se
3: akoko alo e ko si se nbe emi ba bri pe se leyin igba ti ko to ma abi ko gbe to ma jarapo e lo ti lo se yen to ti lo yin satani to ro re o fe
0: ji no won sese gbo mo yen wa ni o
3: That's going to talk about some correcting by then. Ah, conscience and some correcting here. Coco came off our coach of Toronto to fight me. Co log by two and we call Coshi Latin.
0: Book boy and not she.
3: Ah, why is he when she's a lot of support?
0: Ah, Emmy, man, berry. Ah, Emma, go.
3: Ah, no, it's a mistake, madame. Oh, no, it's
0: a mistake. Maybe the very special answer, Poco and you told only my mouth. Mama o ni ko ma fe o love e o ga o tin rin o ni kini kan o se o mo to o n to wu lo fe yen
3: olo ki se mistake so to ti se be se o mo tun bo ma gbo bayi o ma n da oro ko ati awo owo olohun lo wa ki o ma fi nkan pe ẹṣẹ nìkan kẹ ma le gbọ tó ọlọrun létí kó tó gbígbé sẹ nítorí ọjọ wájú orúkọ báyìí god bless you ma
0: ẹṣẹ ẹṣẹ sà bye bye sà sa ló wà lójúde lọ́hún pẹ̀lú mi ẹ gbọ́ ṣe ń tọkọ sọ fún ìyàwó dá hello ẹ káàsán o ètò ni o
4: ọlọ́run a máa fọ iṣẹ́ kó àti sí bọ́lé o
0: àwa rè yẹn o
4: ẹ wo màámi wọ́n mi ọ̀dọ́ látàpẹ́tẹ́ ni ma
0: yes ma
4: ẹ wo ẹni náà tí ẹ̀ kan kó kúrò bẹ́ẹ̀ yẹn kan fílẹ̀ tẹ́ tí ó bá kúkú tó bá yá ojú àti àbọ́ta òkọ́ ló lọ mọ yìí ó kọ́kọ́ ń kàn parọ́ bẹ́ẹ̀ ni okun olè ni ò fẹ́ padà lẹ́ ní ọkùnrin yẹn káàtì yẹn bọ́ síta ìyàwó obìnrin pẹ́ tú kọ́jọ torí ọlọ́run o kò ṣe máa máa bá tiẹ̀ kí ni ọlọ́run a máa fún yín ṣe congratulations ma.
0: ẹ ṣe ṣùgbọ́n ẹni ju gbogbo ẹ lọ ẹyin ẹyin aráalé lẹ lè tó.

oru ni polongo oru atewi atagba egba lenu ike so dori ta titu fm re 94.9 kaka ti laye ngba wa aja keni coco house ndugbe le badan la mule si kaka ki teru to mo fe ti wa aye bandunu

0: with love from Power Oil. From sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria. Power Oil.
1: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
2: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
1: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Now double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
1: No carry last though. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Me and Maggi,
1: so good together.
3: Attention, dear listener. Your laughter station, 32 FM 94.9 Ibado, is relocating from our current premises at 4th Floor Cocoa House to Laughter House, Premier Hill, Mokola, Ibado. This move is part of our efforts to serve you better and bring you an even more exciting broadcasting experience. As a result of this transition, you may experience some glitches between Friday, May 8th and Sunday, May 10th, 2026. We sincerely apologize for any inconvenience this may cause, and we truly appreciate your patience and support. 32 FM 94.9, filling the world with laughter.
4: Ẹyin tèmi ẹ súnmọ́ bí o, àlàyé tí mo fẹ́ ṣe ni kẹ́ ẹ wá tẹ́tí sí. Bó o bá fẹ́ rojú lówó lẹ̀ tó ní mọ rojọ́ sí. Ilé-iṣẹ́ My Abuja Home Limited ni mò ń pè ọ́ sí. Àwọn ni wọ́n ní ilẹ̀ tó tó bí 50 plots, 50 plots of land ní Mòwe Ọ̀fadà. Láàrin méjì ìpínlẹ̀ Ogun sí ìpínlẹ̀ Èkó. Ìrìn ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni o láti Redeem Camp àti Vega Bus Stop. Gbogbo lẹwa pátápátá ló jẹ́ ojúlówó tí kò sì sí wàhálà ọmọ nílẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, 500 square meter plus, 5 million naira péré là ń tà. Ẹni tó bá wù láti ra ẹ̀ka alẹ̀ kan, 25 million naira ni o. Ìwọ náà tara ṣàṣà, a ti ta Mòwe fẹ́ sùn tán. Phase 2 là ń tà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn ìwé ẹ̀rí tó jẹ́ ojúlówó ló sì wà níbẹ̀. Gbogbo plus tó kù lórí ilẹ̀ yẹn kò ju 50 lọ, 50 plus. Nǹkan rere ni kéèyàn ó dókòwò nínú ilẹ̀. Dá ilẹ̀ lónìí nílé iṣẹ́ My Abuja Home Limited láti ra ilẹ̀ tiẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó máa pè ní 0701-148-9931. 0701-148-9931. My Abuja Home Limited, ilé iṣẹ́ tó ṣe fọkàn tán lórí kára lẹ̀.
5: I'm in love. Hey, what's your fell? Sonia tomato sachet. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia tomato sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tí n bá fi sebẹ, jollof rice tàbí spaghetti, àwọn rẹ̀ á tán yo. Oúnjẹ mi á dùn sí. Sonia tomato mix ń jẹ́ kí oúnjẹ dùn.
6: Yes, so this is Jolly Johnny on the streets. How well do you know Maggi chicken flavor? Oh yeah, spell celery.
7: S-E-L-A-R-I-E. Celery.
6: Bros, you want turn to salary? Okay, spell turmeric.
8: T-U-R-M-E-R-I-C.
6: Yes, so.
8: Turmeric.
6: Correct. One carton of Maggi chicken flavor for you.
9: Maggi chicken flavor with onions, celery, and turmeric. My game changer.
10: Ma wo mi bi mo se fe yin
11: mo n gbo ka ti tu efe
12: 32 FM 94.9
13: e kaabo pada latoju oja ege na le gbo ni ikanni adẹrin iposonu 32 FM 94.9 Raf e mu nkan kan bo ko to di pa loju oja
14: so ti awa wi ti kenkin babade so yin pe o ti ohun ni nkan kan be ko si nkan to jo we won jo ja ni nkan te po je foju won de ni ana ma npo ko si be po laarin won mo ke pe ile nse be ile na nse ti eni ko si discipline yin pe okay eni kan lose the ball ki o gba side tele ka side lo le ka press ko si nkan be yen mo tori awon big boy big man ohun lo po ju ni team yin so won ma ni lati change gbo won structures yin ati e te je ma gbe ise folu kan je pe o ma le lale awon agbabo lowo ko nje ko awon agbabo lo ma lale lowo pe asiko ba ile le yomi ngba to lu ko ni ba so pe on fe agba e ka wo ti incident to sele ni PSG ati Bayern Munich bi 68 minutes ohun ni olukoni Luis Enrique lo pe o ti ma de bele jade pe ko ma bo o je tu pada tun support lọ́tọ̀ wọn tí mete láti ti pápá ṣá wọ́n lè yọ Kylian Mbappe bẹ́ẹ̀ ní táìmù yìí tẹ́pọ́ kò ní fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ àbí Vinicius Junior
13: so
14: àbí kò tẹ̀ kó gbá kúlà gan dànù so àwọn ọkọ̀ tẹ́pà ti rí ni ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tó wà ní kọ́ PSG náà nígbà tí Luis Enrique yọ jáde bẹ́ẹ̀ náà so tó kò sí discipline agbára ti wà lọ́rùn agbábọ́ọ̀lù yẹn jù so tí Jose Mourinho bá wá sí tó bá lè gba agbára lé lọ́wọ́ èmi pé ó sì lè yí nǹkan padà bó tó bá jẹ́ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù ló sì máa ní sí and bóyá owó tí àwọn people jẹ́ ń gbà òun ló ti kọjá ọjọ́ rí wọn tó jẹ́ kó máa dààmú yẹn bó tó bá ti pọ̀ jù nígbà mi tó bá ti pọ̀ jù ní àkáǹtì ọmọdé nígbà mi ó máa kò ní mọ̀ nǹkan tó ń ṣe mọ́ so nǹkan yẹn ó lè jẹ́ nǹkan pé tí wọ́n á fẹ́ tàn agbábọ́ọ̀lù yẹn so wọ́n máa ní àti change gbogbo structures yẹn pé òkè o ẹ ká ṣe nǹkan nǹkan báyìí la fi máa ṣe ká wulẹ̀ mú ìlànà ọ̀tọ̀ tẹ pé máa fi yí nǹkan padà tẹ pé àyípadà máa fi wà so nǹkan tẹ́mi pé ẹ kàn ṣe fún nǹkan yóò máa jùdí ajá bẹ́ẹ̀ tí ẹ máa jọ ṣe máa bá a lọ lélẹ̀ àwọn jẹ́ mẹ́pọ̀ àwọn agbábọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ wà ń bẹ̀ àwọn adágúnlà kankan bẹ́ẹ̀ tẹ pé wọ́n àwọn tó jẹ́ senior player yẹn lọ́wọ́ náà ń tọ́ bọ̀ lẹ́yìn tó nígbà tó àwọn aṣíwájú bá ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ kílẹ̀ fẹ́ káwọn tó ń tẹ̀lé ń bọ̀ lẹ́yìn kọ́ náà máa ṣe.
13: Ẹyin ti ń wo bọ́ọ̀lù kó tó di pé àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní wo bọ́ọ̀lù.
8: Mo lè ṣe dáyé kí n má gbà tí bọ́ọ̀lù kó jẹ́ pé lẹ́ta wà tí Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ sí wọ́sùn wáyé
13: gẹ́gẹ́ wájú. Ẹ ṣáà mọ̀ pé abáyíǹde kínní ni.
15: Tí mo pàápàá.
13: Láti ìgbà táyé ti dáyé ló dàbí wípé ikọ̀ Madrid ti máa ń gbé agbára lé àwọn agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́. Ẹ rí ní rí bi wípé àsìkò yẹn ti tó bí Ralph ṣe sọ kí wọ́n gba agbára lọ́wọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù kí bàbá Florentino Perez gbé agbára lé olùkọ́ni lọ́wọ́ àbí bí ó ṣe máa lọ báyìí kó bá jẹ́ pé báyìí ni ó ṣe máa lọ ṣé Madrid lè padà sáyé ìgbà tí wọ́n máa ń wà níbi tán ìgbà Champions League mẹ́ta léraléra àbí tí player ń gba bàálù jọ láti inú kọ Madrid mọ́ ṣáyé ìyẹn ó padà wà mọ́ báyìí.
8: Ilé yẹn ò le tó báyìí kì í ṣe pé nítorí nǹkan tí mo rí wọn á ní mo tún ti dé pẹ̀lú àwọn ìrankíran kó lè tó ìdí tí ò fi le tó ẹ wo iye yẹn tó competition millions of people ló competition lórí player kan inú ń bí ìyá ó jọ mọ́ inú èrùn tí inú ìyá bá dùn tán ṣé inú èrùn ó rọ̀ inú èrùn ò lè rọ̀bọ̀rọ̀ ẹ̀yin ti gbẹ́ran fún ọmọ ìjẹun lọ bí ọba jáde kí ọkọ tó gbé ẹgbẹ́ kúrò náà ni wọn lọ́ba jọ jàjàyè irú èèyàn tó competition yẹn sìn ó lè tẹ mo ti gbọ́ tí agent Mbappe ti ń lo PR Mbappe lè bọ́ tako wá ṣe I'm sorry fáwọn èèyàn but tí wọn bá tún fídíò bíi tí Mbappe ti bú sẹ́rìn wá fáì kò sí tó burú mbẹ́ ó ní injury àyẹ̀dẹ́gbà mi láti lọ fẹlá ó lè gbọ́mọ lọ ṣé èèyàn gbọ́dọ̀ nírú bílíọ̀ yẹn lákàájì ká ẹni mọ́ nà mbẹ́
13: ọ̀rọ̀ tọ̀túnú fáwọn tí o bá mọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù
8: bá tí player bá tí òṣìṣẹ́ bá ti ṣiṣẹ́ principal way of life ìwọ̀n bá ló kànyàn mọ́ àdúrà tẹ́ mo gbà ní kókó mọ́ kú kó lè wúlò fún yín yes ẹrú tó ń gbé wéètì ṣé wọ́n ní kó wá ṣe kó wá mọ́dẹ̀ ni if he ṣiṣẹ́ lẹ́yìn tí bá mi dì ní gbé wéètì lé lórí tó bóyá lọ́yẹ kò sí burú mẹ́ but for him láti bú sẹ́ẹ̀ nígbà tí inú ilé ń dàrú kò sẹ́ni tó máa rí inú olólùfẹ́ yàmàdí gidi tó máa padà síbẹ̀ ọgbẹ́ yẹn á tún padà pé ah look at this guy yàjàjà tó bá lọ sọ ọdún goal tó kúrú sí àbí ti tẹ́rì ṣé ó tọ́jú sí ti tẹ́rì tọ́nu yàn ni bá ṣe láì gbà bá gbé jùlọ ká lọ owó 2018 ọmọ pé iná jó chelsea sídìí yẹn tí mo ráyè lè wò lọ́la tí bá ti fẹ́ tí mo bá ìwà tó bú ẹkún ni
13: yóò wà
8: nílé tíjọba tí mo fi ṣe so n tó ṣẹlẹ̀ yàmàdí nìyẹn àwọn alákòóso yàmàdí ó yẹ ká fọpọ lọ ṣe mo tún ronú báyìí ni o lè jẹ́ ròrí sí òdà ni o ẹ fáìní wọn ní 500,000 tí mbappe bá yọrọ owó yẹn nínú wéjì sí ẹ.
13: Mbappe kọ̀ ló fáyín Tchouaméni àti
8: Mbappe. Àti Tchouaméni iye dàbí tù tó máa yọ iye tí kálukú ń gbà ṣe iye kan náà ni ẹ fi iná tẹ nìkan.
13: Owó kékeré ni fáwọn bóyìí yẹn ṣá o.
8: 500,000
13: owó kékeré bọ́dà
8: ó dìgbà tó bá tó bẹ̀rẹ̀ sí bọ ẹnu kó tó mọ̀ pé iye tó bá ń pa lẹ́nu tọ́ bọ̀ bíbẹ̀ kò wá fẹnu pa kí ló fẹ́ bá yé ọkùnrin ìjẹ́ pọ́gbà ṣé kò pawó gidi ni tó bá ti ń pawó ìgbà yẹn náà sọ pé ó dẹ ẹbí nù ó ti dẹ ẹbí nù àdúrà tí ẹgbẹ́ láni gbogbo wa ọlọ́run tó jẹ́ kórìtì ẹ̀ ó yọ sókè ó wá dẹ̀ wá nù ó ti fún bàbá o ó tún wá sọ pé ṣé kò mọ̀ pé bí ọmọ ni kazeem jẹ́ sí òun ni èmi mọ bí lóòótọ́ ṣùgbọ́n ṣé mo tún mọ̀ pé ọmọ ni kazeem jẹ́ sí òun ni iye bùbá wa láti dẹnu tó ń gbé tó bá pa wọn bọ gbé wéjì sí àṣírí ìjẹtù bó nàìjíríà tó yẹ pé wéjì sí òwọn sí sálárì òwọn sí aráàlú lọ́wọ́n tó yẹ pé wọ́n ti kó tó sáì náà ti yé mọ endorsement yẹ wọ́n ti mọ iye tó ń pa gègé wọn gbélé lórí so ẹ máa lè máa pawó bẹ́ẹ̀ ni bùkátà ṣe pọ̀ sí ẹ mo bá ṣiṣẹ́ kò fún mi mọ́tò wà gbọ́dọ̀ ṣe yí sórí.
13: Ká kúrò ní àti ibẹ̀ yẹn Sporting Clever. Ẹ já padà sílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì torí ikọ̀ Crystal Palace lásìkò yìí wọ́n ti ń wo olùkọ́ni nínú ọkọ̀ Bournemouth lọ́wọ́ olùkọ́ni Anthony Iraola gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó ṣeé ṣe kí àwọn gbà láti fi wá rọ́pò olùkọ́ni Oliver Glasner kí sáà ìbátan mo ichiri oyin mo ti ri oyin lati bi ojo bi melo kan ko to di pe o tu lu jade ni bi kan to si niki mi leni se oluko ni ko ba je ko pada gba lati lo nu ko Crystal Palace so n pada seyin ni abo n lo waju
15: Anthony Iraola ninu ko Bournemouth to tin sise ni ibibe emi o jero yi pe boya iko Bournemouth boya won ti e tu le wa ogbonda debi ti won ba nkan de tori fun won bi n ba ni se mistake won yo n to po die ninu iko won even iru omo semeyo eyo kan tan yo yen agba bolu bi meji ni ninu iko yen o de tun maintain
8: Bournemouth ni
15: o de tun maintain o tun dogbon ara re ni bibe sugbon ohun ti mo kan ri nbe ni pe ka kuro nu Bournemouth ka wa gba ise ninu iko Crystal Palace nkan kan na ni won ko soro gankan lori e o ya laarin mi ati Bournemouth ni sin bayi ni sin nkan ti won le se ju boya won le se conference ta ba lo gboda
13: Champions League mathematically
15: ko si nkan ko oda English ka league gan won le qualify ko si kankan do anything kali kali kankan Bournemouth ba wo
13: o si le qualify for Champions League
15: ko si bi ti mo lo ko si nkan kan ta mo sori awon kan wa ti a o mo ni wi pe sharan people ti won to league ile gesi yi na awon na ma ro ko ma ya value mo nkan ta so se mo pe an so nipa bi pe ti mo ba ni ori ofe Aston Villa to ba gba final to ba se final boye be se final to ba gba final yo pe o se je ori ofe die to wa mu Chelsea to ba le rogbon dan na meteta imagine ka so pe iru awon bi Southampton bi Crystal Palace Leicester City jo yen Tottenham awon na lo Champions League lati gba yen se iru ori ofe yen wa fun injadi pe won fun eleyan me eyan marun ke eyan mefa kan ni bo na ti very gbogbo yen na wa nu ko tawon na ma ro kale gbe awon eleyi o to ba se se fun won ni legacy lati yi ore yen pada pe ngba ti Leicester gba league ngba yen ko mo qualify ni mo se awon kan wa te yen o gbe sori yen pe ah bo mo tu ba wo elo ni suna won elo ni suna won gangan elo ni nje bo mo ta wo yen se won le afford ba won be ro mo 90 million meji se won le afford e won le se na gbogbo awon kan na wa ta won yen na ro mo won le se europa o won le se conference o sugbon temi kan won be ni pe fun won lati je ki Glasner ko ti e wa lo rara emi ro pe ko Crystal Palace o re kan ro le meji
13: won sa ke on lorun fe lo ko ready as tobo we are doing mi
15: eni nkan kan ni o
8: Glasner
13: yes olohun tai olohun sign contract mi
8: ni agboda ru ni o
13: recent
15: contract mi olohun sign te ba ti ro luko ni to ba ti ri se bi pe ohun osise mo tania eto bo we ade abi agba bolu nkan kan ti wa nu leni e ti won de boya ka se suru ko biji pe boya ko bi lo to ko to wa le so o le je wi won tin fun lokun lorun ta o abi eyan se nse final team kan eyan se nse final kan mi je kan to so pe o se mo ko le work be
8: e ti ro lo nja wo ni Crystal Palace be fe last
13: won gba
15: nkan kan ibo ni mo
8: ta lo gba fun won
15: nkan kan ri ohun na lo
8: ta lo pe won lo ko best final yi won fe deni ana
15: se bo ohun na lo duro ti lo duro ti Man City lorun so gbogbo awon irufe awon nkan be o ye kan ro dada okay o mu mi ti ngba ti baba Steve Keshi ko lo forun ke won ngba to gba to se ni cup tan se bo so pa won ise mo opolopo ni gba ah mo se be mo si be latara yi gba won pe nkan kan lo sele ke to sa se ori ko ni o da o imo ti sa se ori o mo si se mo sugbon temi kan won be ni pe Sheffield Crystal Palace na ko si nkan kan to wa nbe ise to kan ba tin se ko to de be to ba lo ko si ti o sele o le fini bo wa balance to awon kan lo je lori aga fun bayi ti won na fi joko ko si to nje be to ba lo team ya ma je team ngba ta won ani ri gan na ko ja Chelsea loju ti a la rogo bi o ti yiwo ni ngba mo ri o de a rogo ti yiwo ni bi mo de se ka so gba Champions League ni ko gba fun Chelsea ko si to ma chele I ti mo si mo je team sugbon won kan le fidi e ati pe kan mo wa ranti pe ah aba mo je keni lo o oda nje ni kan kan be to le so fun pe okay mi la lo sana o ko ni gba bo gba ti ni ka ti ka di bura ni ko se ni to mo nigba to wa sele bayi ni si ati team e to ta France ati kan se mo mo sise nigba jo ta ku se ni kan kan mo ni I ko si nkan kan to fe sele ti o ba to ba ti kuro bi ko ti kuro ni yen ko si to ba si team e ma je team bo won kan le file la okay igbogbo nkan ti Glasner to je kan achieve sawon mo ni bere sa ipa won gba kankan mo ni ninu budget o wa yo wa ni eyin o si ya bi a mo fe lo achieve kini to ba wa tori ko se team kan lo fe lo jadu iruve ife eye be to ba lo ko si life sugbon in to fi le mu to fi so wi pe owo ni to bo wa de omi o sise yen o ko soro kankan lori eju pe wahala ina kan to lagbara ti nru ninu ile ninu ko je pe won fe ta won mo kan ni takuta ewo okay ewo
13: awon player na lo
15: ina ni wa okay eta eze eta olize magwe e ti ta danu ninu kan boya bi eyin bi mewa ti fi geyan je e to ko ba kan bi merin ni ni arin sa ni bere sa Philip ateta na o nbe to boya ni si yen na tu lo mo lo ku be awon ni aku yo ka won uji gankan yo ku won be so nkan to fa to na biro awon gankan de wa ti je pe ti wa la ba de inu profile ni o wonu si bi e ni o wa pe won lo lo rejection won ni le ku nbe o iya to nbe laarin pe lagbaja ko fi po le ati won le owo pe won le oyen ni bi kan yen you go the explain kan to gbagbo nbe won so mo fi sele ni bi bayi mi lo mo so en to fa to won na bi ro ni e ko to ri pe yo yiwo to ba ti se fena to se fun won tan to ba ti mo pe won le mi to pelu nkan to ba la kale ata won nkan to ba pe fun emi fowo si ko mo lo anybody dan le gba to ba gba don ni ro lana o no ti wa nu o ti wa nu system premiership tele yo rorun fun lati je ko no se won ba ti o se ko de mo lo and then awon team yo la foju su do po to ba wa ni ti o ba ti woke o ti jo mi o te gburo pe ro mo 65 won ta ja nbe ni kamo lo relegation ni koko ti won kan de mo ri match se ma le nuna kan na Southampton bi Chelsea ba na won ko na won kan na Man United ko kan kan do Arsenal kankan tan se niyan so emi o ri nkan kan to ni ra nbe
13: o da ka kuro ni abe yen sugbon Ralph
14: Atoko
13: ma fe ka si duro lori oro to ni se pelu awon oloko ni nitori pelu awon asekagba to wa waju wa to je asekagba idije to ni se pelu ti ajo UEFA mi mo boye kiyesi wipe ke ba di asekagba idije FIFA UEFA Women Champions League mo ninu awon iko mejo ti o mo kopa ninu awon idije ninu awon ifes ninu awon asekagba yi oloko ni lati ile de Spain mefa lo wa ninu awon idije ikan lati orilede Austria eyo kan lati Germany mefa lati orilede Spain bawo lawon oloko ni lati orilede Spain se nse to fi di pe awon na dominate ball alafesegba lasiko
14: igba ni gbogbo nkan a n po igba kan awon oloko ni Italy ni igba kan an gbo pe oloko na awon Germany pe nkan kan be awon Hansi Flick in time yin so oniso ti wa yi si apodun an ki se pe boya ise oloko ni o je ko nkan pe won ko bere lekan na gradual process ni igba ti mo wi start won ni ati bi odun mefo odun meje ton ba ti wa ni academy won mo ton train no ti man ko won na won tactics yen kokon beyin so won ni kini e ti ma wa ni ori won e ma pe most won to ba je Spanish coach yi won ma ni tactical discipline won e ma pe so to pe won fin gbabo ani ko o je ko to pe won tela bi awon Pep Guardiola ni Luis Enrique Mikel Arteta ati a lot of that pe having ko to pe won tin se of Vicente sin so nkan to pe won tin plant sin na omo lati ki awon insight ton tin gbi si won nu ohun ni kini e fin go te po fin jade la won e ma npe nigba mi nkan te pe bi awon player bi awon agbabo Barcelona kokon awon Real Madrid awon Villarreal awon Sevilla kokon beyin to ba n play even ti coach won ba si ni eti papa gan e ma npe tactical discipline o ma wa laarin won iyen ni pe awon insight ton ti kon won lati training lati igba to pon fun wa loje wewe ton tin kon won nkan te pe ko pada gbe won dagba ani iyen awon kan je lo pada reflect la awon te pe won fi pada sise olukan te pe fi pada je won lowo so nigba Vincent Kompany ati Luis Enrique ton jo pade ton jo clash a mi pe nkan te pe Luis Enrique to fi superior julo nkan tactics te pe o ni te pe fi superior ju Vincent Kompany ohun lo fi pada na to fi pada qualify mo lo nkan a ma pe lagba ti se ti match won ti bere nigba to ti debut third minute te pe won ti ri eyan committee de Osman Ebile ti go eyan kan bayi a ma pe o change awon tactics kan le se ko pe kini e pada da o mo nkan Bayern Munich lo yin owo te pe Michael Luis Enrique gbo won wa ri nkan kan gba so won wa tactical discipline da awon agbabolo Spain and going on won going je lo je to help won ayi ko ti Fabregas na se ni komo to wa nbe yin so won won to nkan ton ti gbin si won na won insight yin ohun lo help won players in gbe won je fi ma pada ju lo koni na o tu pada help won te nkan se n ba ti mo lati keke ko si yin o le gbagbe easily wa won kan se ma ma pada help nkan te n ba le ni so ma tu pada help ni future pa nkan bayi won ti ko mi ti nkan bayi ba fe da nkan bayi la ma se so won kan gogo lo ti pada help and aje ma pe modern football ton gba sin tiki taka and pace ibon tiki taka je ti ma se pe o lo ti se wa a ma pe ko si ta fe wa tiki taka a ma wa lo si Spain a route e o wa lati Spain so won ko gogo lo tin run ko gogo lo lo epon won awon coaches e je pe won fin pada sasiyori so tactical discipline ati iwo omo luabi ati pe ki won ma se jeje nkankan beyin ohun lo epon so ki se pe boya anja yeki abi nkankan e wo bi awon agbabolu brazil ko si e ma most awon brazil wa no die ni won gbo pa ka ma jaye ni awon kan je lo je tu pada afet awon agbabolu to je ti england gan e ma yo awon player awon je pe to ba tin won ma tin gba bi fe 2 3 season ba nigba to ba won kan ma pa na ni bi awon ma ko Trashford e ka wo player ma fi folding o e wo ta gba bolu na se po to se panu ani bi ki 2020 gba je pe won ti lo ngbe omo fo window wole nkan ni wa le ti pada sele lahin won so to discipline to fi be si lahin awon others country yan won gogo nkan to po fin help awon people so discipline wa lahin won be yin ani awon kan to je ti gbin so won ni awon insight to won ti ni ohun lo help won de gbo level to fi wa ita fin so pe orilede spain ni pe ibe lo luko ni to je pe won wa intelligent ibe lo tin wa so won nkan to ti ko won lati le won nkan temi pe o help won de level to wa
13: Sporting Crystal.
15: Yes, sir.
13: I just feel I won't look on you. See, I've been in the family one.
15: Shooting, sir, go.
13: Okay, yes. Can't feel I won't look on you. See, like I yarn in no call shooting. Sadly, if I say one, say, okay, say.
15: And then you Friday, Abby. Yeah, but you know, one way, you know, while Lori, there might be no match, you know, she won't shoot in a cocoa. Last match, Lille, this is he. Most of you, petty cats, Paul, or what a team fury of fire, see. See your joke, oh, are you look around? Call it safe time. Okay, come when you are at a kai with Jaishuru. Ko se pe won le da ka o wa ko go through without reading wa na ri ngba ti mi o ni soro so ayi ti mo ti ni ka send phone number ticket ti wa nle ko ta gbo ri pe lati 11 won ti si stadium sile a ma fun yin ni bi te ti ma gba ticket yen a fe ma pi ticket ngba ta ba ni ka gba ticket 500 lati odinjo pe pe gbese ti de e tu pada wo match na lojo sunday so e ma lo gba ticket in stadium ko si wa la kankan lori yen lo te ba ti de stadium a fun yin instruction lori bi te ma ti gba ticket so eyin to ba fe need ticket yi ko ma di wallu ko lo mo ye sani Facebook won ti bode bi pe emi ko ni rika mo aya de tun so yen de ni yeye ni won tun ma buyan pe oju ti e ti fo e to fun ticket ko ri emi mo de kokoko ori Twitter ati Instagram o se ri fun bi pelu rorun so e won to ba ti ma ti so pe ke send the number e ti ni ticket niyan o to ba ti di aro la ma farabalẹ ka gbogbo e to ba ma fi de ta ma pade ta ma pari ege ni 3 lola ma fo gbogbo ticket yen si necessary places eri ko ni gba ticket mo to ba ti eyin ege lola o e to ba fe jensin question ti mo fi sori Twitter ati Instagram mi is kini shooting ati barao no gba ni first leg e ko sibe then the hashtag instruction yen wa nbe e fi sibe te ba ri pe ti gba mo ti click e send phone number yin ma collate e ma bon stadium ka gba ticket ofe ni ofe lo ba de lori Instagram ati Twitter mi @abimbalalamid e ba ti Sporting Crystal ko si te ma te ba je be ti mo pe todo mi ni so e kan answer question ka le fi list awon ta fe lo ni ticket pon le kereke e wa wo shooting barao lofe
14: thank you
13: okay ka fi yabin sile ka wo boya le ri ipe kan abi meji boya le ri mu wole ko to di pe afa salami o le wa
15: ipe wa
13: ninu
15: ipe wa
13: ki se ipe o
15: ko si
13: ko eh mo pe mo ri bi ni
16: it's okay
13: a fi eleyi ki awon eyan wa ti se ojo bi leni ba fe sa bo emi ka won bi tan sa si ba mi omo laleye
15: ah baba o
13: happy birthday to you sir long life and prosperity igba odun odun kan
15: amen
13: igba odun odun kan e se gan ni sir
15: amen aba se pe 35 ni
13: 35
15: yes
13: crystal ni 35
15: 35 34 na se last year many happy return sir
13: Bekedere eni ni ojo bi daddy Abel na Abel na tin di grandpa so kin pe awon na grandpa
15: Abel engineer
13: yes Prince George Abimbola Oyedele
15: wow oh monati monati
13: Prince George Abimbola Oyedele happy birthday to you sir long life and prosperity God do odun kan sir and e kan no awon olulufe wa na tun so ojo bi leni oye wu mi ba
15: kuma yin abi ah ogbon mo so
13: won fe sa ni
15: Well done.
13: Happy birthday to you, sir. Long life and prosperity.
15: Happy birthday, Baba.
13: Boya kama fi yen kama fi japa opopo lo gan ta jo se kini ohun ni role ti gbogbo fi dun to fi kan si Raf Ambali a jo se ni para Sporting Clever. Ba mi Sporting Christian kan oni se mi. Godi boy na leku ese gbe kan bibi. Won han te won te kin se won gba ni.
15: Studio manager tun ta se gba nu.
13: Emmanuel na wa bi Abisalam Adigun la moju ero to je ke gbo wa normally la po odo ti yin be yin ko di lago mejo laro la ngba ta ba tu pada wa lori eto so we dowo titi ago mejo laro la yen ko ni kokona ikona ni ko wa o da wa

0: ẹ kaabo pada latoju oja lati abi ta ti lo re gbe ipolowo e kan ni adani bosuna le ngbo 32 FM 95.9 aja kerin koko azugbe yun ni ilu ibadan e dakun ka toro gafara lowo gbeyin ara ile ti e mo akoko na yin te je pe oju opo Facebook lati gbe ma rira toro ti ma npa wa po e ko si nkan kan o ko si live ko si laburu kankan o kan je pe agbo to tadi meyin ko se pe agbo ti wa be sa lo ojide agbara lu lo re mu wa eh lagbara ona ngba ta ba bi se eto mi eh mo ri wa wo ri wa gbo boya lori radio garden ni o ori miss xr ni o eh kiloru ati youtube ni o koda gbogbo e ka bi teyan ti ma gbo yan bayi patapata le ti ma gbo wa eyin to de pe o de n wuyin bi ke pe wole loni na te bo edako e ma binu e sa jo e o ni awon atunse kankan ta n se lowo ohun to fa niyan tele fi ri wa pe mo lagbara olorun titi monday abi ola gan wa pe tan ka wa so pe wa se bakan bakan titi aro monday gbogbo te ma gbo ri ni ikanni wa patapata gbogbo ele mo ri la kotun logun logun logbon logbon pada edako ma bi papa pa to si e ke be awon ara de si e ke be awon ara le bi mo ti be won na
1: sori
0: ko ye ke ba le ko to di pa mo lo
1: ipo mo wa
0: mo te ba gbo agidi ni
1: e ye ke mi abe
0: ko ye ke ma be yen lawon lolufe wa te
1: ke so ko ke mi ran legun
0: se te ba be yen te ba be oku ni
1: oye mo jere mi
0: e ko e bodo be yen
1: ni lesa
0: o ti ye
1: mo gaji lesa yato si mo gaji ibadan
0: mo gaji lesa ibe yen
1: so imo binu yan niyan ria o imo mo ti ko won po tori mi gbodo daruko
0: e gbodo da ko enikan
1: imo binu ejo mejo lori eto iyan ri wa o la ko tun ni o je pe iwo gan wa wo pe ah o mo tun ran atoye o titi di jo mejo un ire ati anu o la ma ba gbe o imo yi kuro ni 32 fm o ibe ni kin agbo ira si aku o
0: to radio na de kule clever lo ko mi gbogbo eyin lolufe patapata adupe lowo yin pe duro ti re ba fe gba kini ohun bo se wi eh lagbara olorun e tu pade wa e pade mi lori eto ege ni ago kan si ago meta iroyin idara wa lede luruba e bo ba di ola lagbara olorun sugbon gbo eyin ta jo mo pade lori eto tuju ka patapata ni mo ba asiko yi na ta nse awon atunse lowo eh o se se ko je pe o ni le pade mi lori titu yuka ti mo ma nse ni oru ojo sunday mojumo ojo monday sugbon gbogbo nti asiko ba mu wa gbogbo bo ba sile siwaju asiko na abi leyan ojo sunday mojumo ojo monday e mo gbo gbogbo feedback ni agbara olorun e se gidi gan ni to e duro ti wa e ko ni sala fe 32 fm 94.9 e kan ni to se daada ni e mo ja yori yin lo e me ku nbe o tori awon eto mi to tun laka ki to se daada youtube ori agbagbe sugbon si aju asiko e me ibinu e dakun e gba wa be e se gan

0: Stay tuned to 32 FM 94.9.
1: Abadara Aba Om, Olotu Ishara, gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egun tabi isara. Ka duro ka ma le duro, ka bere kodiko. Ka rin opo na meji ku ti ma re ni abi iwo lomo okunrin to ti le je pe bo ba fe

Eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan buruku ti o gbe ogun adani waye ko ma nfi se enikan kan wa oruko mi na ni arole obadara ti gbogbo aye a ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale bakan na won tun ma pe mi ni baba olootu ofara olootu awoka ati awon aisan ti ba nseyan ninu egungun nkan soso ta wa moju to ile ise wa owo na le ti gbo yen ile ise wa ti wa ni itakin loye ni oje ni lu ibadan gbogbo kibi te ba tin bo wa te ba se won to lo si oje e so kale ni takin loye e bere le akin loye legbe le epo total ni lu ibadan ibe ni ile ise obadara wa baba oju ba mi kale to a fe bara wa soro nipa irina wa tori pe awon agbalagba yoruba wa ma ni oju lo bara atelese ni oba ona wo to ba ni pe nija kan ninu oju re mu owo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti alera oju yen ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osin ko la ko wo epo ti alera oju yi ba wa boyoju yin gun eni abo hun e abo sane abo rin ohun niwini abi wo to ti e le ri nkan to sunme demi pe o ri nkan to jinese wo to da 1000 mo yato si 500 naira abi wo to ti e wa je wi pe sine moto ba tese loju lale bayi bo se nja sikoto be lo ma ja si gegele abi wo to ti e wa je wi pe to ba tin lo bayi to ba tin ni opone meji meta ise lo ma lagun wa wa orisirisi ase ohun lo ma n sakoba fun irina eyan bi keyan ni nerun ajaka oko elewu gbedu a ma sakoba fun oju wa kokoro ni eje tawon agbalagba ma pe ni kokoro baraje kokoro bejeje kokoro fo eje kokoro doti nu ara awon ni a ma sakoba fun irina eyan bakan etita tawon agbalagba ma pe ni igbona ohun na le sakoba fun irina ere o abi wo to ti e wa je wi pe ori fifo ni gbogbo igba ni se wo oruko orisirisi ni won le fo aise oju yen won le ni ayokele foju ni won le ni ayokele ba irina je ni won tun ma pe lo ko mi le de ebo to ba dodo wa ayewo la se fun e la fi mo ru aise oju ti ba dawo laamu iwo toju re npon iwo toju re ndami iwo toju ngun e iwo to ori na edun to sumo de po ti e wa ri nkan to jinese o telomi ba jin la ro ba oju re o ke wa blurry ni o le ma ri bi oye o le ma ri bi efin o le ma ri bi kurukuru o ti e le ma ri bi diu gbogbo one corner ti aise irina ile ma gba do laamu boya mo menuba abi mi o menuba sugbon ti won e mo wi pe ah boju sin se o tele be ne ko loju re ri nisin nitori pe lomi ofa oju ti e ni ti e o ti laju ikale ko fi ri kankan mo lati bi aimoye odun won ti so fun pe se abe ni ose won so fun pe ko le ri ne mo to ba dodo mi lagbara ile dua oba to lewe oba to legbo o foju re ri ne o mo fe ko lo mo wi pe agbenu omi riran ohun ni teja iran ejo kan ki gba berawe ko ma ri ne lagbara ile dua oba to lewe oba to legbo olubikin loko jawe ose ebikin loko wagbo lagbara awon wonyi o foju re ri ne to ba ti de odo mi ni ile ise mi itakin loye oje legbe le epo total nile akin loye gangan ina ni ko bere o ti rile se obadara ni be to ba tin ba wa sodo wa a o se ayewo fun ayewo ina je ka ma mo ipo ti ilera oju ti e ba wa boya ese tin gbejebo lati bi agbari re boya se yin lo ti ni aye ni abi kokoro katarati abi ohun ni be loju re ni abi myopia abi pterygium eyi ke ya ese oju to n de laamu ti won fo pa rin kaakiri to ti nawo si nawo si ti o ba lo ah iru obadara so won nibi ise te tegbo yi mo fe ko mo pe atole dole ohun ni tade awa jogun ewe ajogun egbo ni to ba tin bo wa sodo mi e o gba kadi wa pelu owo perete lagbara olohun e o si rina kedere to ba tin bo agbon eyo kan e to lomi ni dada ti aise oju ba n do laam ri pe o mu dani ero ba ni soro te ma pe ni 081 33 83 11 98 oloye obadara baba oju ni mole ara loni aise buruku ti o gbe ogun ko ma ni fi ara wa se bugbe ibi ta roju de edumare je ka rese koja be ibi ta si rese de edumare ja roju de be ta ese ba ndo laamu ma dagun la soro ara re ma se na lahi te ri na turo ni mo eyin deju mo le faise tori pa ese ni fi mi pa mo ki npa tu mi sita ki nfi o sile ohun la isan wi gbogbo ese kaisan to ba da e laamu ninu isan ara ninu omi ara abi ninu oju re ma dagun la o arole obadara ti mo wa ni itakin loye ni oje ni lu ibadan ile akin loye gangan legbe ile epo total ibe ni ko ma bo wa tabi ko pero ba di soro yi 081 33 83 1198 bakan le mo wi pe isin ara wa ohun ni agbara e to n gba padu e to n gbese du e to n gbori kiri kara du ti se ba ti ni soro gbogbo eya ara na yo ni soro ni ise ni n gbe mi gbeje kaakiri ori kiri kara wo to ba mo wi pe

0: ọmọ ogun aramide atọbatẹlẹ ọsọpọ ti lọ o ti lọ o ti lọ o ti lọ fafa
1: o ti lọ o ti lọ o ti lọ fafa lati go fire
0: aro to ba joro mi o na ndari jo wi to ba si joro mi o na ndari jo so e je ko ma ye won aro Aaron play to ti lo loro papa ma to to si lo loro si do aro e so ko si lo o ti lo o ti lo o ti lo baba
1: o ti lo o ti lo o ti lo baba baba ti go
0: imani e lo ti

0: Oluwa wa. Mo so tele
1: se. I promise you.
0: O ya lo dide.
1: Hey, ma bini te.
0: Laarin egbe.
1: Ama jo be
0: lo dide. Laarin ogbe.
1: Ama jo pe.
0: Ran lowo de. Orogo re. Ayi te won line.
1: Don't of your line.
0: Si ala be
1: de. Yes, sabi ben.
0: Ko de sami le me.
1: I say sabi le me.
0: Loruko ba to mi te mo.
1: Ina no pala so na lo
0: si.
2: Mo dupe lọwọ Ọlọrun fun ohun ti Ọlọrun ṣe fun mi ni January ta wa Siba. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ni ká ra cement. Ilé yẹn mo ti ń kọ fún 17 years ní ilé Ìbò. Ilé yẹn kọ̀ wà ń bẹ̀. But to the glory of God, lẹ́yìn ìgbà tí mo ra cement yẹn, mo akọ ilé yẹn tán within January till now. Láńlọ̀ tó tún wá wà lẹ́yìn mi tún lóun fẹ́ ta tòwó ní àwa lòun fẹ́ ká ra aláàlówó. Ó láwa lòun fẹ́ póun máa da dúró dé wa. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe owó yẹn ní ọ̀nà tí a lérò àtẹ̀mí àtọkọ mi. Àtura
3: àtura. Lona. Ele ta yin ko tele.
2: Ben.
3: Odun melo.
2: 17 years.
3: 17.
2: Ben.
3: O wa igba wo le wa sibi.
2: January.
3: January. Ejo awon to ra cement.
2: Yes sir.
3: Sube si wa kuro bi.
2: E mo wa so fun Ọlọ́run mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen. Ọlọ́run dẹ̀ pari ti wa bi January.
3: Lẹ́nu January 16.
2: Ben sir.
3: E tun wa ra ile another.
2: To wa leyin ni o do awa lohun fe ka ra ala lowo la awa lohun ma gbe duro de asugun ati ra bayi
3: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
3: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 16 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni eti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to ri ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you. O tun pe ni great mercy ni e tun lo ra mi.
4: Amen.
5: Ara yi ti de didi.